0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy sa Sunday Classics.
2: 92.3 FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: 93.3 FMR Favorite Music Radio. Vibes.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: favorite music radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: Sunday Classics. Kasama ang Mr. Trivia sa FM Radio. DJ Kaloy. DJ Kaloy. Sa Sunday Classics.
2: 92.3 FMR. Favorite music radio.

92.3 FM Mark, Vice mo sa Soundtrip, ang lupit. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Mga ka-Vice, mga kaibigan, ako ang inyong lingkod sa Himpapawid. Ako po ang inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At malugod ko kayong inaanyayahan. Napaka-poetic, no? Anyway, si mga ka-Vice natin dyan, magandang magandang umaga. At syempre, isa na namang masaya at syempre makabuluhan na samahan dito lamang sa programang Jukebox King and Queen. Maraming maraming salamat mga ka-vibes, syempre, at patuloy na tumututok na mga ka-vibes natin dyan. Nasaan man kayo sa oras na ito, nasa bahay man kayo, nasa trabaho, o pwedeng nasa biyahe. O di naman kayo nagpapahinga lang, nagre-relax lang. Sana samahan niyo ako sa mga susunod na oras habang babalikan natin ang mga awiting nagbigay kulay sa inyong mga alaala. Yung mga katang siguradong magpapasaya sa inyong mga puso. Certified guaranteed yan. At syempre, mga paborito ninyong tugtugin, mga kwentong pwedeng makarelate sa bawat isa. At syempre, mga pagbati para sa ating mga masugid na tagapakinig. Happy, happy tuning in po sa inyong lahat. Napapakinggan tayo sa buong Metro and Mega Manila. At syempre, sa mga probinsya, happy, happy tuning in po sa inyong lahat. Binabati po natin, mga ka-vice natin, sa Baguio. Ayan, 102.3 sa Baguio. And of course, binabati rin natin, mga ka-vice natin, sa 102.3 sa Bacolod. At sa Jensan, magandang-magandang umaga po sa inyong lahat. Tulad na nabanggit ko kanina, saan man kayo, naku, we're coming to you with your favorite songs. Anyways, huwag kayong bibitiw ha, lakasan ninyo mga volume at sabay-sabay nating damhin ang bawat himig at bawat kwento. Muli, ako po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy, at ito po yung programang Jukebox King and Queen, ang mga tahanan ng mga awiting walang kupas at musikang walang katapusan. Kaya mga ka-vice, simulan na natin ang tugtugan dito lamang sa 92.3 FMR. Ka-vice mo sa Soundtrack, ang lupit. Aras natin, 10:15.

0: Paki-vibes na sa playlist ng mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox, Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox, Kings and Queens.

0: 92.3 FMR, ka-vice mo sa Soundtrip, ang lupit! Ako mga ka-vice, narinig niyo yung bawal na gamot ni Willie Garte. Ang saya lang na alam niyo, may mga songs talaga, o karamihan sa mga songs na pinapakinggan natin, ay talaga may mga mensahe tungkol sa mga araw-araw nating pamumuhay. And yun nga, pinapaalala nung kanta, yung masasamang epekto ng paggamit ng bawal na gamot. Diba? Hindi lang naman ito nakakasira ng, alam mo yun, yung sarili mo. Siyempre, in general, na sisira din yung kalusugan mo. Hindi lang yan, maaari din itong sirain yung kinabukasan mo. Siyempre, pag yun yung ginagawa mo, wala ka na, hindi ka na nagiging productive. Diba? Or pwedeng hindi ka na nakakapag-aral, o hindi ka na nakakagawa ng mga bagay na gusto mo. Diba? So, yung mga dreams mo sa buhay, yung mga pangarap mo, hindi na naaabot. Kaya yung mga ka-vice natin dyan, mag-isip-isip. Diba? Yung mga ka-vice natin, pwedeng sirain din ang pamilya. Diba? At yung pangarap ng isang tao. Kaya naman mahalagang piliin natin yung tamang landas, sabi nga nung kanta, at umiwas sa anumang bisyo na maaaring magdulot ng kapahamakan. Kaya mga kaibigan, tunay nga nga may kapangyarihan yung musika at awitin. Bukod sa nagbibigay ng aliw sa atin, nagiging daan ito upang maiparating yung mga mahalagang aral at paalala sa ating buhay. Kaya salamat sa pagtutok pa rin sa programang Jukebox King and Queen. At syempre kasama rin po yung kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Eto na, yung mga ka-vice natin kanina pa nag-aantabay ng mga pagbate. There you go, binabati natin si William Mortel. Ayan, good morning again to you, DJ Kuya Totoy. Sabi niya, and to the whole FMR squad, good morning, good morning. Maraming salamat sa William Mortel. And syempre, binabati rin natin si Giovanni Ardales. Sabi niya, good morning, DJ Kuya Totoy. Greetings to all the solid Kuya Totoy family. Pa-request po ng How Often It Is by Basil Valdez or sa mata makikita, Miruel Cortez. Hanapin natin yung mga song mo, ha. Thank you from Giovanni Ardales ng Batangas City. Uy, binabati rin natin si Lerma Sari. Good morning, Kuya Totoy. Sabi niya, kumusta? Okay naman tayo. Grabe ang gaganda ng mga lineup ng songs ninyo. Napapakanta ako. Talagang pinag-isipan yung mga kanta para po sa inyo. Okay? And salamat sa mga kantang pinapatugtog nyo, lalo na sa programa mo, Kuya Totoy. Sunday feels talaga. Shout out sa mga FMR squad, FMR staff, and FMR DJs. Lalo na kay DJ Sijen. Maraming salamat sa iyo, Sari Lerma, FMR squad vice president. Ayan. Si Jebby Chong de la Cruz. Nagre-request siya ng song na Paano by Dulce. Ayan. And ano to? Ang dami niyang requested songs. Harapin natin, pag mahanap natin, play natin. Ha? Ayan. Si Lawrence Manipor. Good morning po sa lahat ng ating mga ka-vibes. Pati na rin sa ating mga kuya. Lalo na ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. Shout out po pala sa ating mga members ng FMR squad at mga masisipag na mga officers, especially daw kay Lerma Sari, Vice President and Secretary John Vincent Sagrado, at mga FMR DJs and FMR staff. Lalo na kay DJ Jaja at Mama Mia. Maraming salamat kay FMR squad President si Loris Manipor, si Randy Santisas. Happy listening to Jethro Romano. Galing yan kay Randy Santisas. Maraming salamat. Coach Everyday, good morning sa iyo. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday to all FMR DJs and FMR squad family. More power sa 92.3 FMR, sabi niya. At syempre, si John Vincent Sagrado present din. A great Sunday morning, DJ Kuya Totoy. Greetings from the Sagrado family of Tansa, Cavite. Always daw sila nakatune in, and happy advance birthday to DJ Kim Cherva. Ayan, happy birthday pala kay Kim Cherva. May have more birthdays to come. And si Mary Dula, hello Kuya Totoy, good morning. Happy and blessed Sunday. Take care always and may have a good health. God bless you, sabi ni Mary Dula. Maraming salamat. And si Ryan Escorialis, go play this Sunday. maraming salamat. Ayan, let's go tugtugan this Sunday, sabi niya. Naka-con kasi, naka-English eh. Kaya, dinanslate ulit natin. And si Gerard na Michiano. Good morning po, DJ Kuya Totoy. Blessed Sunday at pagbate sa lahat ng Solid Kuya Totoy family from Barangay Santa Lucia, Pasig City. Maraming salamat. And syempre, hindi rin nawawala sa mga pagbati natin. Nakikinig sa atin si Teresa Manlidi. Good morning, Kuya Totoy. Sending you a positive vibes for a calm and restful Sunday. Keep the great music rolling. God bless. Stay safe. Thank you. Si Altes Herrera Sino Cruz. Hello, Kuya Totoy. Have a blessed Sunday. Morning. How are you? How did you eat? Tama ba yun? How did you eat? Sabi niya. Ay, hindi pala. Sige na nga, i-translate natin. Ba't gano'n? Naka-English. Hello, Balong. Sabi niya. Kuya Totoy, have a blessed Sunday morning. Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Mm-hmm. Kumain tayo kanina ng... ano ba yung kinain natin kanina? Itlog. Ayan. Boiled egg. Sarap. And maganda yung pinapatog... Ano daw? Kain na tayong arod habang nakikinig sa maganda mong program at playlist na nakakaaliw pakinggan, nagbibigay ligaya at saya sa aming mga tagapakinig. Balong, ingat ka lagi dyan. Regards to your mom and siblings and your lola. Nanay, God bless you all abundantly. Maraming salamat. Si Jess, umaya kita niya. Good morning, Kuya Totoy. Kumusta ka na? Kuya Totoy? Ayun, paulit-ulit. Oh. I hope you are okay, Kuya Totoy. Wishing a blessed and wonderful Sunday and God bless you always po, Kuya Totoy. Kuya Totoy, nakailang Kuya Totoy yun? Marami. 1, 2, 3, 4. Ulit. Maraming salamat, Jess. May kain tayo, Balong. Naku. Maraming salamat. Ingat. And syempre, ay, ingat. Late breakfast, sabi niya habang nakikinig dyan sa program. Ayan. Maraming salamat. Enjoy your breakfast. Ano po to? Saan ba yun? Kuya Totoy, pabati kay Ate Mary ng advance happy birthday. Uy, bukas daw. Nako, magpapalit yun si Mary July. Pabati din po buong solid Kuya Totoy family. Hindi ko na isa-isahin. Walang magtampo. Basta binabati ko kayo lahat. Thank you po Kuya Totoy. Mwah. Ayan, tama nga naman si Jessamay, no? Yung mga ka-vice natin dyan, huwag kayong magtampo pag hindi nababati. Baka naman na nakalimutan lang o di naman kayo walang oras. Ayan, pero huwag kayong mag-alala. Si Kuya Totoy, nako, ako pa. Babatiin ko lahat yan kahit mag-overtime. Ganun ko kayo kamahal. Siyempre naman. Alright, sige mamay, magbabalik tayo. Kaya tutok pa rin dito po sa inyong programang Jukebox King and Queen. Kasama po inyong kuya, ang kuya ng bayan, si Kuya Totoy. At dito lamang sa 92.3 FMR. Kasama mo at kavay sa sound trip, ang lupit.
1: Makijam sa mga royalties ng Jukebox Era. Jukebox King and Queen. Kasama si Kuya Totoy tuwing Linggo alas 10 ng umaga sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
2: Ang lupet! Good mood siya. Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Lalo yung magiging ka-vibes sa soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibes sa golden hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM. Classic hits sa tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM.

Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong kabayan.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
2: Hey, you know, everybody's talking about the good old days, right? Everybody, the good old days, the good old days. Well, let's talk about the good old days. Ang sarap isipin ang mga bagay na nagpaligaya sa atin noon, di ba? Katulad ng first love mo. Naalala mo pa ba? Madalas kayong mamasyal, manood ng sine, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Kung minsan nga, kulang ang isang araw para magkasama kayo. Madalas bisang halikan sa cheeks, sa lips, sa eyes, sa nose. May pahawak-hawak ka pa sa kamay. Tinitignan mo ang mata niya. Sinasabi mo, I love you. Pero bakit ganun ang panahon? Kung sino pa yung mahal na mahal mo, siya pang nawawala sa'yo. Siya pa na kasing halaga ng buhay mo.

92.3 FMR, ka-vice mo sa Soundtrip, ang lupit. Mga ka-vice, maraming salamat sa patuloy pa ninyong pagtutok. Dito lang po sa ating programang Jukebox King and Queen. Sana nag-enjoy kayo as much as nag-enjoy po ako. Alam niyo, iba talaga yung mga pinapatugtog natin. Minsan, isang kanta lang ang sabat para maibalik yung mga, alam niyo, mga gandang alaala. Mapapangiti ka, o di naman kaya ay... Mabibigyan ka ng encouragement, magbibigay ng lakas ng loob sa gitna ng mga hamon sa buhay. Di ba? Kaya ang dami nating problema, pero pag napapakinggan natin yung mga awitin na talaga namang paborito natin, nakapagbibigay ng, alam mo yun, ginhawa. And syempre, nagbabibigay rin ng saya. Kaya habang magkasama muna tayo ngayong aras, samahan pa ninyo ako sa ating... kwentuhan. Kwentuhan, tugtugan. Siyempre tuloy-tuloy lang yan. Kung meron kayong mga pagbati pa, nako, isena sa ating official Facebook page, 92.3 FMR Manila. Babasahin natin yan. Yan, bago tayo magpaalam. Grabe, no? Last hour na agad natin for the program, Jukebox King and Queen. Parang nag-start pa lang tayo mag-enjoy, tapos patapos na pa yung programa natin, di ba? Pero huwag kayong mag-alala, let's make the most of the remaining time, sabi nga nila, di ba? Kaya padala lang yung mga pagbati ninyo at babatihin ko kayo. Bala! At yun naman kaya ay babasahin natin lahat yan. Alright! Ako pa rin po yung kuya, ang kuya na bayan, si Kuya Totoy, at patuloy ninyong napapakinggan ang yung mga favorite songs, mga jukebox songs. Dito lamang sa Jukebox King and Queen, ang programang naghahatid ng mga awiting walang kupas at mga himig na may dalang alaala. Kaya mga vibes, sit back, relax and enjoy dito lamang sa 92.3 FMR, ka-vibes mo sa Soundtrip, ang lupit. Aras natin, 11:20.

0: 92.3 FMR, Kavice mo sa Soundtrip, ang lupit! Magandang magandang umaga pa rin po sa inyong lahat. Naku, malapit na pa ng halian. And if malapit na pa lang halian, eh, kailangan na ng kumain. Yung mga nagluluto pa lang, sarapan yung pagluluto para mamaya masarap yung kainan.
1: Totoo diba? Naman yan. Tsaka syempre kapag masarap yung kainan, dapat perfect na yung sinaing.
0: Oo. Diba? Kahit gaano kasarap yung, di ba most of the time, kahit gaano kasarap yung pagkain, o yung, I mean, yung ulam.
1: Ulam, oh.
0: Kung yung kanin, medyo hindi okay-okay.
1: Medyo wala. Diba? Oh, let's say, no? Wala eh. Kahit parang, gaano kasarap yung adobo mo, kung yung kanin mo eh, lugaw, wala rin.
0: Pero syempre, lahat ng mga kabais natin, sabi nga nila, sarapan, yun nga, yung pagluluto. Ayan.
1: Ito,
0: para, yung iba, meron yung mga ano eh, meron mga rice talaga na ano, yung kahit walang ulam, masarap na.
1: Ah, oo, meron. Meron naman.
0: Pero mahal.
1: Pero mahal nga lang yun.
0: Mas mahal.
1: Nakita ko sa department, sa supermarket yun, meron may ganun pala.
0: Talaga? No? Sabi, hindi ko pa na-try yung department store. Department store.
1: Supermarket. Ah,
0: supermarket. Sakal na ako, sa store lang ako.
1: Ewan ko sa'yo.
0: joke lang.
1: Uy, nga pala dahil August na, Kuya Totoy.
0: Oo nga, no? Bilis.
1: Parang konting knock-knock na lang eh, bare months na. Meron ka bang plano for the final 4 months ng taon na to?
0: Before that, batin ko muna ng happy birthday si Kim Cherva.
1: Ayun nga pala.
0: Oh, happy birthday, Kim Cherva.
1: Ilang taon na kaya si Kimi?
0: Siguro mga 24?
1: Bata pa. Okay. Oh, wait, wish I can get back to that age.
0: 23, 24? Ako, I can.
1: Ay, wow! Sana all.
0: Sa isip?
1: Sa isip.
0: Huwag naman. Maging isip bata. Huwag naman. Hindi naman. Sabi nga nila, kailangan talaga natin maging joyful sa lahat ng pagkakataon. Sa lahat ng, sa isip mo, mga ganyan. Sa, hindi lang sa isip, sa puso.
1: Puso, sa katawan, ganyan.
0: Para at least, kasi pag ganun daw yung, ano, yung mindset mo, nagmamanifest yan sa katawan.
1: Sa bagay, totoo.
0: Bumabata ka rin. Ayan. Kaya pala bumabata yung itsura mo, anong ginagawa mo?
1: Ano lang, kain.
0: Talaga. Oh, kasi for the past, di ba hindi ka nag-rise?
1: Hindi, nag-rise naman ako, pero once lang.
0: Omad.
1: Oh. Kailangan na natin eh.
0: Ako, kailangan ko na talaga yan. Sobra na ako, siopaw. Siopaw na yung mukha.
1: Meron ka bang 4 months bago matapos sa 2026?
0: Oh, kasi siyempre,
1: pwede maigol yan.
0: Di ba pag dumating na yung December?
1: Ay, naku, yan na.
0: Kainan na naman
1: ayun
0: yan.
1: Na naman tayo.
0: Ayun, ako, kailangan nga. Magbawas.
1: Oh. Yan. Pero ang bilis na lang, no? Parang hindi mo na alam mamaya.
0: Parang kailan lang yung nanalo ka sa Christmas party natin. Ah.
1: Oh, hindi ah.
0: Nanalo ka ba?
1: Hindi ah.
0: Hindi ko nanalo ka.
1: Nanalo ko pero ano lang, consolation prize lang.
0: Yung mga consolation prize na 5,000.
1: Si Joko yung, hindi.
0: Ay, oo nga pala.
1: Si Joko yung naka-jackpot last year.
0: Wow, diba? Sana all.
1: Sana all Joko.
0: Ako, parang 2,000 pesos lang ata yun. Mm-hmm. Pero wow, okay, sana na yun, okay na yun. Okay na yun. Malaking bagay na yun.
1: Uy, excited yung mga ka-vibes natin sa mga ganyan. May mga pa-year-end event yung mga companies.
0: Oo nga.
1: Yung mga employers natin.
0: Alam mo, prayer natin sana maging productive. Ayan.
1: Yo, yung final 4 months ng ating ating taon. At saka syempre, sana wish ko din ha. Sana mauwi mo yung flat screen TV sa
0: atin. Wow, flat screen.
1: Oh, at saka yung rep.
0: Ako okay na ako. Wag nang mga appliances basta cash.
1: Ay, ganun. Sa bagay, no?
0: Di ba? Para makabili tayo ng gusto natin.
1: Totoo naman yan.
0: Di ba? Anyways, mga kabahay, sa oras na para magpaalam tayo pansamantala sa ating programang syempre, Jokebox, King and Queen, magbabalik ulit ito next Sunday and nakasama po ang iyong lingkod, ang kuya ng bahay, si Kuya Totoy. Para naman, let's make way para sa next na program, si...
1: Yun na nga, mga ka-vibes, syempre sa likod ng inyong mikropono, DJ Pogi Alcacil para sa programang Soundtrack ng Buhay Ko, saan ikaw ang bida sa inyong mga requested songs at mga pabate for 5 straight hours yan, mga ka-vibes. So, tawag na kayo ha, 0954-406-1967 at mananalo ka ng instant request at pabate on the air.
0: Nako, certified and guaranteed yan, mga kabay. Kayo mga nag-enjoy ngayon, na I'm pretty much sure mag-e-enjoy ulit kayo kay...
1: Kanina.
0: Sa'yo.
1: Depende.
0: Uy, batiin pala natin si Gia.
1: Gia? Ah, si Jill. Si Ate G.
0: Jill pala, yeah, si Jill.
1: Si Ate G. Well, ano, hindi ko lang sure eh. Baka na traffics.
0: Ah, okay. Mm. But anyways, lahat ng mga ka-vice natin sinamahan tayo for the past 2 hours. Sobrang thank you po sa...
1: Bilis lang.
0: Bilis. Sobrang thank you sa inyo. Sabi ko nga kanino, nag-enjoy pa lang tayo. Mamaya
1: out na ako.
0: Tapos na.
1: Totoo naman. Pero enjoyin mo yung Sunday mo ha. Pero medyo maulan.
0: Kaya, umuulan so, na ba?
1: Hindi pa naman pero wala talagang araw kahit kayo ng umaga.
0: Alam mo, kailangan ko talagang umuwi na agad mamaya kasi nga kailangan natin mabit yung ulan.
1: Yun na yung problema. Ipayong mga ka-vibes ha. Tsaka planuhin nyo po yung inyong mga lakad kasi baka mamaya maalanganin kayo. Grabe, tama. Yung lakas ng ulan kahapon.
0: Lalo-lalo na kahapon. Grabe.
1: Grabe, no?
0: Pero syempre, ang importante, meron kayong mga panangga sa ulan.
1: Yan, totoo yan. Tsaka syempre, pag naulanan, ligo na agad para di magkasakit.
0: Totoo ba yun? Yung pag naulanan ka, kailangan mo daw maligo para hindi ka magkasakit?
1: Totoo yun. Parang mayroon siyang something sa science na di ko maintindihan.
0: Talaga. O, i-research natin yan. I-research natin yan. Para naman na ma-inform tayo. Yeah. Ako hindi ko alam. Ayan, anyways, nako, mga kabayes, enjoy ang pakikinig dito lamang sa inyong programang Jukebox King and Queen. And of course, yung susunod na program, ang soundtrack ng buhay mo. Makakasama niyo si DJ Pogi dito lamang sa 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio!
0: Kavibes, ang lupit. Aras natin, 11:49.

0: Rocky Vibes na sa playlist ng mga certified.
1: O giliw ko, sana'y huwag magbago.
0: Jukebox Kings and Queens.
1: Maging hanggang sa dulo.
0: Jukebox Kings and Queens.

0: Uy, kadyat niya. Ang lupet!
1: Sa bawat yugto ng buhay, may wasto at may mali. Sa bawat nilalang ay may bulag, may pinag.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ka vibes.
2: Ang lupet.
1: Ano man ang mood mo?
0: 92.3 FMR.
1: Ang iyong ka vibes sa sound trip.
2: Ang lupet.

0: your favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
2: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Soundtrip 92.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang lupet!
2: Kavibes!
0: Ahoy! Hello mga kavibes! Magandang hapon sa lahat ng ating mga kavibes na nakikinig sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo. Welcome po sa ating programa ngayon, araw ng Linggo, August 2. Agosto pa ba? Ang haranan. Ay mali, iba yun. Uso pa ba yun? But anyway mga kavibes, ay syempre dahil nito sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, ikaw ang bida sa ating mga requested songs at mga pabate. Aba, ihanda na ang inyong mga cellphone at i-click. Charot lang. Promo yan. Hope partner. De, charot lang. Syempre mga kavibes, ang mga numero 0954-406-1967. Pwede na kayo mag-text 0927-384-8639 para ipaabot na atin ang inyong mga pabate sa inyong mga minamahal.
1: Ang lupet!
0: Sa may ibang minamahal. Meron ba? Or, marami kang minamahal. Ayan, di ba? Perfect na perfect yan. At mamaya mga ka-vibes, no, syempre, itinan natin kung ano nga ba yung inyong mood ngayong araw ng Linggo na ito. Mga ka-vibes, ititingnan nyo lang yung kalendaryo. Apat na buwan na lang bago po sumapit ang taong 2027. Ibig sabihin, apat na buwan ka pa para makabawi sa lahat ng mga bagay na kailangan mong gawin pa. Kung nagkukulang pa ba, meron pa bang naiiwan? Diyan, mga nakaplano pa eh, no? Kung anong gustong gawin. Pero good luck, good luck, good luck. Kaya mo yan. Ilaban mo. Huwag kang tsutsuko. Diba? Nakakita ka na ba ng ano, ng taong mahilig magtsako? Yung bigla kang, di ba, namit mo lang dyan sa labas, naglalakad ka, tapos bigla kang chinako. Medyo violent ng konti, pero martial artist pala. Charot lang. Oy, sa lahat mga kumakain ngayon mga ka-vibes ha. Aba, enjoyin lang ang inyong ulam at mainit-init na kanin. Huwag rin kalimutan na kumuha ng sabaw at ng tubig para naman in case of emergency na merong traffic ng konti, eh ma-push nyo agad yan. Medyo mahirap na hindi malunok. Very light yan. Anyway mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo sa ating tutugan dito sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kasama si DJ Poggy Alcacid, ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo. Dito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. In the meantime, here's a song from Styx with Babe. Hi Babe!

0: roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Niño ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Niña ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka ka-vibes.
1: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR ka-vibes!

0: vibes that's right.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Sa Soundtrip ang 92.3 FMR 4 AM. Makivibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
2: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
2: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alauna impunto, ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: your favorite music radio.
1: Ang Fest!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang Lupet!
4: 92.3 FMR Seventh VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang Lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
6: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is pride.
7: Easy.

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay ang lupet!
2: The Vibes.
0: Hi mga ka-vibes, oras natin ngayon sa buong Pilipinas na medyo makulimlim sa daan. 1:21 PM at syempre, ito pa rin ang ating programang
3: Soundtrack ng Buhay Mo.
0: Kasama ang inyong guwapoging DJ sa balat ng radyo, DJ Poggy Alcacid, ang inyong lingkod mga ka-vibes. Oy, tawag na 0954-406-1967. Ulitin lang natin, 0954-406-1967 para sa inyong mga instant request at mga pabate sa ating programa. At kung ikaw naman ay bumabirthday ngayong araw ng August 2 Sunday, kagaya ng ating isa sa mga DJs ng 92.3 FMR, welcome birthday mo lang naman siya. Happy, happy birthday, Kimi! DJ Kim Chervas, birthday today. Uy, DJ Kim, kung nakikinig ka or baka tulog pa. Anyway, DJ Kim, happy happy birthday sa iyo. Sana marami ka pang maabot na pangarap at ang iyong inaasam-asam na goals and accomplishments ay sana naman no maisakatuparan mo na. Oh, tumatagalog no. Basta 'yun na 'yan. Sana maabot mo 'yan at syempre mabuhay ka pa na matagal. Good health, long life. Pansit Canton. At syempre no, 'wag mo kakalimutan parati na sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, eh talagang meron challenges. Meron yung mga chapter or sinasabi natin mga obstacles na kailangan mo lang pasan. Ang kailangan mo lang dyan, ibay ng loob, lakas ng diwa, para sa bansa. Happy birthday DJ Kim Jerva! Oy, kung ikaw, buha-birthday ka rin ngayon. Ito, isa pa to ha. Kailangan kong i-record to at kailangan kong ipadala to sa kanya maya-maya lamang. Okay ba? Naka-record yan? Pa-capture na to ha. Happy, happy birthday to DJ Kelly and DJ Gabby of 94.7 Spirit FM Legazpi. Sa satuyang mga kaibigan dyan, sa mga ka-friends na dyan na yaon tabi sa Bicol Munyan. Lalo na syempre sa Legazpi City. Marahay na pagkahapon tabi sa Indo. DJ Kelly, DJ Bubay, as my mentor, ano? Happy, happy birthday sa'yo. At sya kay DJ Gabby din. So hoping na ma-enjoy nyo ang inyong araw and it's a beautiful Sunday sana dyan sa Legazpi and iwas muna sa mga negatives ha. Abutin pa ang mas maraming accomplishments sa buhay as a radio DJ. Nga pala mga ka-vibes, ang DJ Bubay of 94.7 Spirit FM Legazpi is actually my mentor. Yung si DJ Poggy ay nag-i-start pa noon. So siya po yung kasama ko dati nung nag-i-start pala ako mag-DJ. Ayun o! DJ Bubay, happy birthday! And DJ Gabby as well. Ayan. Ay nga pala, sa inyo mga pabate online, kung ikaw hindi ka pa naka-follow sa aming official Facebook fanpage or all across ng mga SOCMED platforms namin, i-search nyo lang 923 FMR Manila. Para yan sa FB, YouTube, IG, sa X, sa TikTok at sa mga music platforms natin. Aba, push na push na yan. I-follow nyo na para updated kayo sa ating mga ganap. At syempre, huwag din natin kalimutan kung ikaw wala kang radyo sa bahay. Yung literal na pinipihit-pihit dyan sa bahay, no? Yung may antena. Aba, pwede sa cellphone, pwede mo mapakinggan kahit saan ka man sa mundo basta meron kang wifi, data. At syempre, cellphone, alam malamang, wala ka cellphone, parang mapakinggan yon. Download nyo lang sa inyong mga Google Play Store, mga ka-vibes, sa mga Android users natin dyan. Search nyo lang, FM Radio Philippines. Ayan, i-download nyo at boom! It became radio. Ayun, so mga ka-vibes ha, huwag kalimutan para kahit papaano, and good vibes lang kayo at meron kayong ka-vibes sa sound tripan anytime, anywhere. Ay nga pala, ito, i-play na natin ang iyong request. Isama na natin ang iyong mga pabate. Si Ate Emma Carlito Calcatujo, ayan. Good noon, my favorite DJ Poggy Alcacid. Favorite? Talaga ba? Ay, thank you ate ha. Happy Blessed Sunday po, and shout out sa lahat ng mga vibes na DJs natin. And pa-play naman po ng Even Now by Barry Manilow. Yan si Emma ng Imus Cavite, kasama mo every Sunday sa sound clip or soundtrack ng buhay mo. God bless po palagi. Ayan, maraming salamat Ate Emma, at dahil Jarn, ikaw ang nabunot sa ating next song. Here's a song from Barry Manilow, awitin na Even Now. Maka-vibes ito ang soundtrack ng buhay mo dito lamang sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa sound trip, ang lupit.

0: vibes, that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes.
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo, ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: Luman ng mood mo. 92.3 FMR. Ang iyong ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: ang 92.3 FMR ang sa imong ka-vibe sa South Trip.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR!
3: FMR!
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
4: 92.3 FMR 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
5: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang Lopez!
0: Sa soundtrack ng buhay mo!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay
1: ang lupet!
2: Kavibes!
1: Hoy, mga ka-vibes, oras natin ngayon 2:22. Basta 2:22 PM mga ka-vibes. At syempre, welcome po sa ating 2nd hour ng ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw po ang bida sa inyong mga requested songs. At syempre ang mga pabati nyo ngayong araw ng Linggo, mga ka-vibes, kasama si DJ Pogi Alcacid. Kamusta naman, mga ka-vibes, ngayon na talagang nag-take time to chillax, na talagang wala muna masyadong ginagawa, talagang nagre-recharge, no? Kumbaga, naubos man kayo nung Monday hanggang Sabado, eh ito yung araw na kung saan nakasaksak muna kayo. Gusto niyo ba? Trip niyo ba, mga ka-vibes? Libre ko kayo, ha? Sino gusto sumama? Teka na! Tusok-tusok, pero sa tagiliran. Sarap, no? Yung mga squid ball, chicken balls, ganun, kikiam, yan, fish ball. Ito ba yung mga balls na nandun sa labas na nakita ko? Ayun. Kwek-kwek, syempre, huwag kalimutan yan, no? Tsaka yung, kung kayo po ay medyo punta tayo dun sa mga street foods talaga, yung mga isaw, yan, mga balon-balunan. Ang hirap sabihin na parang masakit bigla sa leg. Tsaka syempre, mga ka-vibes, kung kayo man po ay mahilig dyan, dahan-dahan lang din, ha? Or sabihin man natin, damihan nyo rin yung water intake nyo. Ako, mga ka-vibes, naniniwala ako na kahit ano po ang gawin natin, no, sa buhay, kung ikaw ay makape na tao, ikaw ay medyo maalat, medyo maasim, gano'n. Yung mga literal na maasim. Di ba? Paya mo, mga ka-vibes, ay mahilig kayo sa mga ganyan. Wala naman din siguro problema. Wag naman masyadong sobra. Pero kung kayo po ay talaga nabababa dyan, damihan nyo rin po yung water intake nyo. I do believe, no, na water is the universal solvent. Palino, eh, no? Akala mo graduate sa UP dito sa QC. Diba? Uy, nga pala yung mga Upinians natin. Upinians! Tama ba yung tawag? Mga scholar ng bayan, mga students natin nakikinig ngayon sa ating programa. Or kanasan man po kayo, mga ka-vibes, ng mga taga-UP. Ayan. Aral lang. Ayan. Tsaka pinakamaganda sa mga taga-UP, no, talagang they're really smart. No? Mga matatalino. Tsaka kung iisipin mo, mga ka-vibes, hindi sila madaling masway. Gaya ng mga puno dyan sa loob ng UP, di lima. Hindi na i-sway yan. Tsaka yung mga joggers natin, mga joggers, diba? Usually yung mga nag-run, diba? In na in na yan ngayon. Parang sobrang tagal naman yata ng hangover ng mga Pilipino pagdating sa pag-i-strava. Diba? Mga ka-vibes, parating pag-scroll ko sa social media, meron talagang tumatakbo bigla. Ito, alas 12 na ng madaling araw, may tumatakbo pa din. Pero ngayon, mga ka-vibes, no, at least mas nagiging ano na tayo. Kung tayo man po, talagang more into lifestyle. Talagang nag-ano na. Nagiging mas curious na tayo. Uy, meron tayong color on the air. I-reveal na natin. May drum roll tayo dito, diba? Wait lang, talagang tayo. Achu, hello? Hello.
3: Hello, good afternoon.
1: Hi, good afternoon. Who's this, Kabayong Buntis? Ay, parang kilala ko na din yung tawa. Yun. Sino to?
3: Si Sari.
1: Hi, Sari. Sorry, Sigel is not in. Hindi, alam ko naman na kapag tumatawag ka, si Sigel talaga yung hinahanap mo, hindi ako.
3: Ay, hello, nagtampo agad. Yung miss ka tang kausap.
1: Yung kahit na tumatawag ka, tapos nalaman ko na si Sari yung tumatawag, sabi ko, ay, hindi ako yung hinahanap niya. Sabihin niya wala ako, natulog, naglalaba, bumili ng gulay sa palengke.
3: Hapon na.
1: Bakit eh? Kailangan ko bumili ng papaya sa, ano? Ay, pero kamusta ka naman, Sari? Kamusta ikaw?
3: Well, I'm okay.
1: You're okay?
3: Happy, ganyan.
1: Happy? Wow! Sana all happy. Ano ang dahilan kung bakit happy ang isang Ate Sari?
3: Birth month ko kasi.
1: Uy! Birth month mo, August?
3: Yeah.
1: Kailan yarn?
3: Next Sunday.
1: Next Sunday. Check natin yung ating calendar. August 9. Tama ba?
3: Yes.
1: Anong oras ka pinanganak, ate? Alam mo?
3: If I'm not mistaken, mga around 4.
1: 4 p.m. ka te. Merienda time. Kasi ako, ito share kasi sa Ari ha. Ako pinang nakakunong September 1999. Abala na ka mag-math kung ilan, kung gano'n nakakabata si DJ Pogi. Pero pinang nakakuha 12:39 p.m.
3: Wow! Tanghaling tapat?
1: Tanghaling tapat. Kaya nga, kahit yung kapitbahay, kaya kong tapatan eh.
3: Wala kang inuurungan ah.
1: Wala inuurungan, kahit paaraw yan. Tatapatan ko yan. Pero alam mo, dahil 12:39 p.m. yon sa Makati Medical Center, the city of Makati. Wala lang, may ibig sabihin daw yun kapag sure hapon lang. Ka. O hindi, kapag hapon ka pinanganak, may ibig sabihin daw yun. Alam mo kung ano yun?
3: Ano yun?
1: Matitigas na ulo natin.
3: Parang hindi naman.
1: Te, literal, matigas. Saka ba nakita na malambot na ulo, te? Ay, meron! Charot! Anyway, Ate Zari, may gusto ka bang batian sa ating programa for today?
3: Ay, yes, yes. Gusto kong batiin ngayong umuulan na hapon mga FMR squad, si Kuya Lawrence, JV, si Kuya William, si Kavals Quil Ilagan, Paolo Zalamea, Kuya Arbs, Kuya Joff, Kuya Ryan Escorial, si Sai Salvador, si Sydney, si Wera, si Lay, si James, si Adrian, if I'm not mistaken, si John Paul, tsaka si John Pao Ming. And then, sa FMR DJs, happy birthday kay DJ Kim Churba.
1: Yun nga, happy birthday.
3: And sa'yo, syempre, DJ Pogi, shout out. Kay DJ Joko Loco, DJ Mama Mia, DJ Kiko, DJ Main, DJ Kati G, DJ Jaiho, DJ ID, DJ Alex, DJ Kaloy, DJ Kuya Totoy, DJ Jaja, at syempre si DJ Seidel.
1: At tas nasan ako din?
3: Hala, sinot out na to kanina.
1: Hindi ko narinig! Ulitin mo.
3: From the start, oh, charot. Syempre gusto kong batiin yung pinaka-pogi sa lahat ng pogi, DJ Pogi ang kasi.
1: Yun talaga. Yan ang gusto ko sa'yo, te. Galing mong bola, para ka squid ball. Oy, thank you sa pagbate. And anyway, dahil happy ka naman for today, ano ba ang iyong soundtrack ng buhay mo yung araw na ito, August 2?
3: It's the lover, not the love.
1: It's the lover, not the love. Sino ang umawit?
3: Tiffany.
1: Umawit, Tiffany? Taka, check ko si Tiffany kung online siya ngayon, ha? Tulog? Ha? Tulog daw tayo, paano yan? Charot lang.
3: Aloy!
1: Then, sige, i-play ko ito para sa'yo, ha?
3: Thank you!
1: Bakit ito ang iyong soundtrack ng buhay mo?
3: Kasi, di ba, yung iba kasi, nagmamahal sila, sinisisi nila kung bakit sila, yung parang bang pagkakamali ba ako, ano bin pagkukulang ko, pero hindi. Dapat, ang inaano mo dun is, na brokenhearted ka dahil sa maling tao na minahal mo. At hindi dun sa pagmamahal na kulang ka ganyan, saka accept mo na lang yung reality na kung kayo, kayo, kung hindi, di next.
1: ganon. Ikaw ba, te? Ikaw ba, Sari? Nagmahal ka na ba ng maling tao?
3: Oo.
1: Oo. So, nasa lata yan, no, te? Maling tao.
3: ano?
1: Maling tao. Nasa lata yan. Sarap yan. Luncheon meat.
3: Ay, hindi ako makain nun.
1: Hindi, alam mo, ito lang naman para sa akin, no? Sis, nasabi mo naman yan, Sari. Ang isang pagkakataon kung bakit tayo nagmamahal ng maling tao or pumipili tayo ng mga taong akala natin tama para sa atin. Kasi meron tayong tama. Na-joke lang. Meron tayo kasi tinatawag na kapag nagtiwala tayo sa tao, hinahayaan natin yun at some point of our lives na kailangan natin silang ipapasok sa mundo natin. At nasa sa kailan lang yun kung babasagi nila yung tiwala na yun. Kasi alam mo ganito yan, ang pagmamahal, sa lahat pwede ka. May love for nature, love for the country and the Philippines. Di ba may ganon?
3: Oo naman.
1: Di ba? Sa tao, meron syempre. Pero mawala man lahat yan. Pagmamahal, yung pag-alala, yung mga bagay-bagay. Ang wag na wag mo lang babasagin, ang pinaka-importante respeto. Kasi tiwala, mawawala rin talaga yun eh. Pero yung respeto mo sa tao, dapat yun yung di mawala. Kasi once na mawala yan natin, yung respeto na yan. Nako, total ending. Wala. Parang, alam mo yun, parang, ay, F.O. ka ngayon. Diba? Ganun yun. So, mga ka-vibes na sa lahat na nakikinig sa atin ngayon, huwag na huwag yung tatanggalin or huwag na huwag isisirain ang respeto sa tao. Kumbaga sa pera, yan yung pinaka-piso eh. Diba?
3: Oo.
1: Wala lang, yun lang. Sabi ko lang. Pero anyway, sige, i-play ko ito para sa'yo, ha?
3: Thank you.
1: Ay, wait lang. Bago mo ibaba ang telepono, ano ang iyong ka-vibes boss sa sound trip?
3: 92.3
1: FMR,
3: ka-vibes
1: boss
3: sa sound
1: trip, I'm the best. Yeah. Thank you, Ate Sari, for calling ba? Texting. Okay. Yan, nag-text mga ka-vibes. Yan po mga ka-vibes, si Ate Sari yung nag-text. Nag-text talaga. Hindi, syempre. Di ba, totoo naman yun eh. Di ba? Pag kayo eh, huwag yung tatanggalin yung respeto. So, basta mawala yan. Good luck talaga. Okay, meron pang isang caller on the air. Sige, pagbigyan natin naman to. Hello?
4: Hello, te.
1: Hello, sino te?
4: Si Felix.
1: Hi, Felix! Magandang hapon, Felix.
4: Isang maulang isang hate na sa inyo, te. I-hate na
1: hate. Yan! Felix, may babatiin ka ba? What will you greet? Tama ba? What will you greet? Go.
4: Wala ba? Ito ang mga MMRs like members and officers na sila President Lawrence, Vice President Salary Lerman na Rush na si Ihin Sanchez, MMR Secretary Sean Vincent, pa isa mga members na sila Sir William Merton na Rush na si Ihin Imherba, ay Sir Willie Ilaang, ay Sir Balub Salamea, Aya Ilay, ay Miss Vela, pa-isa nyo, I-Hate-E, pa-isa, VRB, ay Miss Ninya, ay Sir Chip Baaliones, ay Sir Christian Bastones, ay Miss Naomi Inversio, ay Miss Justin Ignacio, at especially po pala ay sa crush ko na si Ate Mami ng PRPB. Yes.
1: Yun naman pala. Oh, thank you so much sa lahat mga pabati mo, Felix. At dyan, meron ka bang request na gustong mapakinggan sa radyo?
4: Para ay Ate Mami, reality.
1: Dreams are my reality. Yun ba yun? Okay, sige. I-play ko yan para sa'yo, ha? Na-requested mo at dedicated din para kay Ate Mary Ocampo. Oh, sige, walang problema. Thank you so much. Maraming salamat sa pagtawag.
4: Maraming salamat.
1: Ayan. Oh, mga ka-vibes, yan po si Felix Valdez na nag-request ng kantang Reality by Richard Sanderson para kay Ate Marie Ocampo. Alam mo naman pala, no? Meron talagang pa-dedicate every weekend. Anyway, mga ka-vibes, kung kaya po gusto nyo manalo ng pabati on the air at syempre, instant request na rin para sa'yo. Oh, pwede ka tumawag 0954-406-1967 as we give way sa request ni Sari Lerma. Here we go. A song from Tiffany. It's The Lover, Not A Love. Ito lamang yan syempre sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo. Ito na ang soundtrip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang Good Vibes. Good morning! Kasama ang Tulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Alam nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
0: Hawa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa sound trip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 3 in punto. Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: MR Favorite Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet.
4: Bawat kanta ay may kwento. At bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio, ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit. Mga ka-vibes, Side A, ang kanilang awiting Forevermore, isa sa mga kanta na talagang sinasabi natin na ang pag-ibig ay talagang hanggang dulo, hanggang walang hanggan. So parang ito yung mga pagkakataon na talagang kapag nahanap mo na yung taong para sa'yo, eh mapasami ka lang, sana ito na yung huli. Sana ito na yung forever go. Forever! Anyway mga ka-vibes, oras natin, 3:16 PM. Ito ang ating programang Soundtrack ng Buhay Mo.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS 92.3 FMR
3: Favorite Music Radio.
2: Ka-vibes!
4: Ang lupet!
2: Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibes sa Soundtrip.
4: Ang lupet!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Ang lupet.
3: The vibes.
4: Hoy mga ka-vibes, oras natin ngayon, 3:20 PM na, napakabilis naman ng oras. Tatlong oras agad yun? Parang hindi pa ako nakapag-stretching. Stretching, sorry. Sorry na mga ka-vibes, minsan kasi kapag na, hindi na tayo... Kasi si DJ Pogi mga ka-vibes, ay dating bayaning puyat. Kasi syempre, for 10 plus years, puro Ingles. Puro pang banyaga. Yes, how can I help you? Ayun, yung nag-radio, boom! Bumispreaching na. Ay nga pala, speaking of mga ka-vibes natin ng mga bayaning puyat. Uy! Sana naman eh, kayo po ya, kung kayo naka-fix weekend off, sana all! Di ba? Kasi mga ka-vibes, kapag nasa, ano kayo, nasa call center kayo mga ka-vibes, wala kayong way na makapili ng day off nyo. So, di ba sabi nakalagay doon sa mga application? You must be flexible on... weekdays or weekends off. So, kapag naka-weekend off ka, tawag na mga biyaning puyat dyan, anak ni Papa Lord. O nga, totoo, seryoso yan. Kasi syempre, weekend natin, Sabado, Linggo, family time. Kumbaga, makakapunta ka sa mga lugar na gusto mong puntahan. Pero kapag naka-off ka ng weekdays, anak, apakasakit. Pero yung mga ka-vibes, yan din isa sa mga experience ko sa buhay na talagang araw-araw kang lalaban. Yung tipong dalawang oras lang yung tulog mo, di ka makatulog. May mga ganun mga ka-vibes, ha? Hindi lahat po ng mga panggabi na trabaho, eh talaga pag umaga na makakatulog ka, ingay ng kapitbahay, yung aso na sobrang, ano, sobrang tahimik dun sa kapitbahay nyo. Tapos mamaya makita, may gumagawa na construction sa labas. Napakasakit sa ulo niyan mga ka-vibes. Tapos ang syempre, dahil gusto nga lang matulog, eh biglang maya-maya, eh biglang mag-aaway yung magulang mo. Diba? Parang, tulugin nyo naman po ako. Yan ang pinakamahirap na trabaho mga ka-vibes ng mga panggabi. Tapos nasa Pilipinas ka. Good luck talaga. Pero anyway, sa lahat ng ating mga bayaning puyat, mga call center agents natin all over the Philippines, kahit syempre dito sa Metro Manila. Ito katabi natin, no? Nasa kabila lang sa Quezon Ando. Ayan. Sana po, eh, talagang kayo naman, eh, nakakapagpahinga na mabuti. Mga ka-vibes, mahirap po kapag kayo'y, talagang panggabi ang labanan na trabaho. Tapos syempre yung stress dagdag na dyan. Sasabay mo pa ng napakahirap na pagtatrabaho. Tapos yung commute mo, di ba? Parang kukommute ka ng dalawang oras yung trabaho mo. Parang ganun din. Naku, mahirap yan. So sa lahat ng ating mga ka-vibes na bayaning puyat out there, sana po makatulog po tayo ng maayos, no? Nakabawi. Kung may trabaho ka mamaya, ipikit mo na yan. Peace lang. Anyway, mga ka-vibes, ay nga pala, gusto natin pasalamatan, no, kahapon, napakinggan natin yung isa sa mga listeners natin from San Juan, La Union, na si John Martin. John Martin, thank you, sabi niya rito, ha, sa ating post, no, isa sa mga comments na nakuha natin sa ating programang Throwback Hits, kahapon po yan, alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Sabi niya rito, mga ka-vibes, nakikinig po ako sa program mo ngayon, DJ Pogi, via stream po. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo. Hindi, giling yun. Diba? Sobrang kuhang-kuha po yung standard ng toot. Nakaka-nostalgic ang mga DJs nila. Gusto ko yung patrivia mo sa music, sir. May natutunan na naman ako. Nakaka-nostalgic din yung mga patrobak hits and yung mga kasikatan ng mga banda. O, diba? Siyempre. Ganun talaga. Small thing. Charot lang, uy. John Martin, maraming salamat sa comment, ha? Isa ka sa mga dahilan kung bakit kami ang mga DJs dito sa 92.3 FMR, your favorite music radio, na talagang hinahatid namin sa inyo. Yung mga programa, yung mga tugtugin, yung mga pang sound trip na malupitan, para sa inyo po yan. Every day, every time. Ano pa? Every day, every time. Everywhere. Charot. Lahat ng pagkakataon, mga ka-vibes, para sa inyo po yan. Hindi nga kami papabayad eh. Yeah. Sabi sa parang mapagusto kong magpaano. O, oh, pa-transfer na lang ng 50 pesos. Merong bayad yung request kay DJ Pogi. No? Yan yung masakit. Medyo ka lang. Okay, John Martin, maraming salamat, ha? Thank you for appreciating kung ano yung ginagawa namin. Hindi na para sa akin to, syempre. Para sa lahat ng mga DJs, magmula kay DJ Kiko Kalikot hanggang kay DJ Pogi. Thank you so much. Maraming salamat. Anyway, 3:25 PM. Oy! Baka gusto niyo naman tumawag para sa ating instant request at instant pabate, syempre, 0954-406-1967. Ito, batiin natin ang ating mga ka-vibes na nakikinigyan sa ating programa. Yung mga yung request na kanina pa, thank you so much. Yung iba rito, mga na-play ko naman, ha? Yung isa sa mga bagay na maganda din para dito, mga ka-vibes, sa ating programa, no? At least, kahit tayo papaano, wala po tayong masyadong, alam mo yun, ginagawa. Pero we wanted na mapakinggan yung pangalan natin on air, saka yung boses natin. Di ba? Ang sarap kaya sa sobrang nakakatats. Kaya go na, tawag na kayo 0954-406-1967. Ito, batiin natin ng malupet si William Mortel na request ng kantang Lonely is the Night. Ayun naman pala. Di ba kanina na-play natin yan para sa'yo? And hoping na sana, napasaya ka ta for today. Happy, happy birthday din daw kay DJ Kim Churva. More birthdays to come. Love you too. Oh my, love you. Oh, sige, ito na. Meron tayong caller on the air. Hello.
1: Hello.
4: Hi.
1: Hi, si Pogi.
4: Hello.
1: Hello.
4: Sino to? Parcel to, te. Good shout. Hi, Mao.
1: Hello, po.
4: Kamusta ka? Ako muna. Kamusta ka? Okay ka lang?
1: Okay lang naman. Okay naman. Pa naman eh.
4: Wala kang problema?
1: Wala.
4: Wala. Gusto bigyan ka. Te, marami ako dito. Marami ako problema dito. Te, baka gusto mo lang. Transfer ka na lang sa'yo. De, charot lang. Nasaan ka ngayon, Ma? Where are you? I'm fine, thank
1: I'm
4: you.
1: Sa ano? Hmm? Sa bahay.
4: Saan yung bahay na yan, te? Philippines ba yan?
1: Ha?
4: Nasaan ka ngayon?
1: Ante, sa bahay
4: na
1: sa Imus.
4: Ah, sa Imus ka. Okay. Wala nang matanong, no? Pero dahil alas tres ka tumawag ngayon, Mao. May tanong lang ako sa'yo.
1: Ano yun?
4: Tanongin ko lang sa'yo. Ate, kapag kumain ba ako ng ano, ng libreng pagkain, yung libre na pagkain, walang bayad, libre na pagkain. Kapag yung bakinain ko yun, mananalo ako ng 1M, yayaman ba ako?
1: Mayayaman, ewan ko lang.
4: Kasi nga free meal.
1: Hindi ko lang alam.
4: Hindi mo gets the...
1: Paano?
4: Ano ko ba? Explain ko ba sa'yo yung joke ko? Diba kumain ka, ote? Sabi ko kanina, diba? Sabi ko, kakain ako ng libreng pagkain. So kapag tinagalog mo yung free meal, tama?
1: Oo.
4: Okay, nakalista na tayo. Okay, sige. Move on na tayo, ha? O, next! O, free meal. So kapag free meal, ibig sabihin tayo yung meal million. Tama? So libreng pagkain, so libreng 1 million. So iyaman ba ako, te?
1: Yayaman pa
4: niyan. Yayaman ako. Sige. Thank you!
1: Kamusta ka sa tiyak na pamper?
4: Nakakainis! Yan ang pinaka-ayoko sa lahat ng magkakabarkada. Alam mo yung nag-joke ka na tapos i-explain mo isa-isa. O sige na nga. O meron ka bang babatiin?
1: Yung
4: ano,
1: syempre yung mga kasama mo dyan. Mm. And then sa'yo. Mm. And then kay Marlita, kay
4: Els,
1: at kay Doraemon.
4: Yun lang?
1: Syempre sa'yo,
4: na-miss kita,
1: hindi ka
4: patawag lang. Na-miss mo ako. Ang pangit ng tawa. Pero anyway, dahil ikaw ay tumawag for today, ano ang iyong soundtrack ng buhay mo?
1: Pwedeng dalawa.
4: Hmm?
1: Dalawa.
4: Oh, go! Abusada kayo.
1: Yung ano, you've in my heart.
4: Sino kumanta, te?
1: Phil Collins.
4: Ano po? Sorry?
1: Phil Collins.
4: Ah, you'll be in my heart. Yun. O, tapos, ano pa yung isa, te? Dahil malakas ka sa akin. Charot.
1: Pangarap
4: ko ang ibigin ka. Mama mo, Regine, gusto mo?
1: Yeah.
4: Yan. Pangarap ko ang mangutang. Sige, i-play ko ito para sa'yo. Ha? Dalawang sunod. Okay lang ba? Nakakaya naman kasi.
1: Oo, naman okay. Okay naman. Para
4: sa'yo
1: yan.
4: Para sa akin to, te. Wala kang paipit kahit ano lang. Sikwenta lang. Sige mo, pamasahe pa uwi.
1: Ang pwede. Good.
4: Oh, sige, play ko na para sa'yo. Bakit ito ba yung mga soundtrack ng buhay mo na meron ko ngayon? Why this? Ano ba? Why? Basta why? Bakit ito?
1: Favorite ko pa na yan. Parang na rin sa iyo, Netflix sa iyo.
4: Favorite mo. Bakit ba pangarap mo na umibig pa ng iba? Bakit hindi na lang ako? Charot.
1: Ikaw lang nga.
4: Ayoko lang ba? Ayan ang gusto ko, ako lang. Anyway, Mau ng Imus Cavite, maraming salamat sa pagtawag for today.
1: Oo, thank you. Ingat ka sa buhay, mama.
4: Ay, meron ako tanong sa'yo. Ano ang iyong ka-vibes mo sa sound trip?
1: 92.3
4: ka-vibes, FMR. Thank you so much, Mami Mau.
1: Okay, thank
4: you. Bye. Mami Mau, parang bakit pakinggan? Ayan si Mau ng Imus Cavite. Request na siya ng kantang You'll Be In My Heart by Phil Collins. Tapos, Mama Mama Regine, pangarap ko ang ibigin ka. Oy mga ka-vibes! Uy, kung meron kayong mga requested songs, let me know. Pwede kayong tumawag 0954-406-1967 at pwede kayong mag-text 0927-384-8639. So ito na nga. Ang ating programang Soundtrack ng Buhay mo kasama si DJ Pogi Alcacid. Dito lamang yan sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupit.

0: the vibes that's right.
1: 92.3 FMR, favorite music radio. The vibes.
2: Ang lupet!
1: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kavibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes!
1: Ang lupet!
2: Ito na ang inyong Ka-Vibes sa Sound Trip 92.3

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Lalo niyong magiging ka-vibes sa Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM Maki-vibes sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy Sunday Classics 6 AM

0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-week and chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio. Alas 4 in punto. Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR. FMR. Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!
3: 92.3 FMR. 7th VP Choice Awards Station of the Year 2026.
1: Ang lupet!
4: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Kabibe sa sound trip.
1: Ang lupet!
5: This song is brought to you by Smart, the number one dishwashing paste. Tanggaling-galing!
6: AC!

0: soundtrack ng buhay mo.
1: Buhay mo.
2: Kabay.
1: Number one. Charot lang. Mga kabay, sa oras natin, 4:22 PM. At parang pansin ko parati ako 22 nagsasalita. Kanina pa to ah. Meron tayong caller. Sige, pasok natin yan. 4:22 PM sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, kung saan ikaw ang bida sa iyong mga requested songs at mga pabate. At yan po syempre ang ating mga magical numbers, 0954-406-1967. On our last hour sa ating programa, meron tayong caller on the air. Hello?
3: Hello po. Good afternoon.
1: Sige, good night. Sino to?
3: Si FMR Squad President.
1: Ayun, si Kuya Lawrence Manipar. Kuya Lawrence, kamusta naman ikaw? How are you? I'm fine, thank you.
3: Ayos lang po, umaambon pa naman dito sa bahay.
1: Ay, nasan ka ba ngayon?
3: Nasa bahay lang po kasi ako ngayon eh.
1: Ako nga, saan ngayon bahay mo?
3: Dito lang, sa kwarto lang, nakahiga lang.
1: Okay. Anyway, pero gusto mong batiyan, Lawrence, go ahead.
3: So, binabati ko po lahat ng mga members and officers ng FMR Squad na sina VP Sari, tapos si Secretary Candice Sagrado, tapos ang mga members na napakasipag na mag-comment with HP na sina William Mortel, Paolo Zalamea, saka yung mga new FMR Squad member na si John Paul, tapos si lahat ng mga members ng FMR Squad na napakasipag talaga. Tapos, happy birthday po pala sa ating chinitang Chikadora, DJ Kirkova.
4: Happy birthday!
3: Saka wish for you stay healthy and sana naman mas tumagal po kayo sa FMR lagi. Tapos, lagi po namin kayo susuportahan. Saka especially po pala sa Bebe Labs ko na nagpa-Korean art sa akin si DJ Jada, tapos ang pinakamaganda doon si DJ Mama Mia at lahat ng FMR DJs po.
1: Yun. Alright, maraming salamat sa mga pabati mo, Lawrence. Meron ka bang soundtrack ng buhay mo na gusto mong mapakinggan, Sir Radyo?
3: So, ang pinaka-soundtrack ng buhay mo is Hanggang Ngayon by Kayla.
1: Bakit yun? Anong meron kay ate mo, Kayla? Ba't itong kanta na Hanggang Ngayon?
3: Nakamiss talaga kayong makipag-meet sa mga DJs, lalo na kay DJ Jaja na nagpa-Korean art sa akin.
1: Okay, sige, walang problema. Okay, so Lawrence, i-play ko to para sa'yo, ha?
3: Oh, sige po, DJ Pogi, tapos sa September 1, pupunta ko kami dyan.
1: Ah, sige, walang problema. Maraming salamat, Lawrence, sa pagtawag!
3: Yeah, welcome po. Tsaka mansalin na po namin ng FMR Squad this coming August 8 po.
1: Ayun o, gaano nga pala, may mag-mansalin na nga pala. O sige, huwag natin kalimutan yan. Okay, sige, maraming salamat, Lawrence. Fire!
3: We love you all, mga kabans. DJ Pogi, we love you all.
1: Maraming salamat. We love you too. Anyway, mga kabibes, ito syempre si Lawrence Manipor, ang ating president ng FMR Squad. Sa lahat na bumubuo ng ating mga kabibes sa FMR Squad, magmula kay Lawrence hanggang kung sino man, dumadami na kayo. Maraming salamat. Thank you. Dahil nakikinig. Dahil gusto tumawag. Last hour yun talaga gustong gawin to. Anyway, mga ka-vibes, ay kasama niyo ako hanggang alas 5 ng hapon, mga ka-vibes. Kung may mga request po kayo, aba, ihabol niyo na, baka pwede pa nating isiksik yan dito sa ating programa. Syempre, pwede rin kayong bumate at maya-maya lamang ay tayo rin mismo ang magbabasa ng inyong mga pabate sa ating official Facebook fanpage. Yan po ang 923 FMR Manila. Oy, so follow niyo na kami ha. Pati ako, follow mo rin ako, DJ Pogi Alcacid. Gila, search mo na, tapos i-like and follow mo na, ha? Araw-araw na ako nagpo-post, di na tinatamad. Anyway, mga ka-vibes, oras natin, 4:26 PM. Meron pa mag-isa? Ano, ipasok pa ba natin? Go! Okay! Wait lang, papasok ko muna. Sino naglaglak ng pinto? Okay, hello?
5: Hello po.
1: Hello po, sino po sila?
5: Si James po, ng Tingloy.
1: Ay, James! Ba't ka na-trade sa ano? Eh, chat lang. Anyway, James, magandang hapon sa'yo. Kamusta ka?
5: Okay lang ako, sir.
1: Ah, okay lang.
5: Okay lang po.
1: Okay lang po. First time ba ka nang nakausap? First time mo tumawag?
5: Meron po ako, bagong listener po ako.
1: Ay, wow! Thank you so much! James, nasaan ka ngayon? Saang lugar ka? Saang lugar ka, James?
5: Ito po sa Tingloy, Batangas.
1: Ah, Tingloy, Batangas. Saan banda yan?
5: Opo.
1: Lampas pa ba ng Lipa?
5: Hindi po, malayo po.
1: Ah, malayo pa. Oh, okay. O sige, sige. O dahil napatawag ka ngayon, may gusto ka bang batiin James as a part na pinakauna mong pagtawag dito sa ating programa?
5: Gusto ko pong batiin yung mga kasama ko dito sa bahay. Kay Glory, KKR, mga anak nila, sa Sawali family, Albania family, Marasigan family, Villanueva family. Saka po yan yung mga pamangkin ko dyan sa Caloocan, sa Cuevas family, kina Eric at Medley, mga anak nila. Ipunta na tayo dyan. At lahat ng mga nakikinig mga bigan ko, ito na tayo sa isa.
1: Okay, oh, sige, sige. Mukhang marami-rami yung mga gusto mong batiin. Pero syempre, dahil dito at napatawag ka, James, sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo, ano ang request mo? Hello, James?
5: Pwede pong dalawa
1: yung
5: request,
1: no? Pwede, pwede. Tumawag kay go.
5: Ano po? Pwede ko yung request po yung No Arms Can Never Hold You, tsaka po yung Akin Ka Na Lang.
1: No Arms Ever Hold You, tama?
5: Never, yes po. No Arms Can Never Hold You.
1: Ah, okay.
5: Mm. Akin Ka Na Lang.
1: Sino? Ah, sorry, kay Mori, kay ano? Okay, sige. Akin Ka Na Lang. Yun ba yun?
5: Opo, opo.
1: Okay, sige. Bakit ito yung mga kanta na meron ka ngayon? Ano yung soundtrack ng buhay mo? Bakit ito yung reason? Bakit ito yung mga gusto mapakinggan?
5: Hindi natin na naging paborito na lang po namin ng jowa ko.
1: Ah, wait. Ano pangalan ni jowa?
5: Ano po? Ano lang po? Natago ko lang siya sa DM.
1: BM?
5: DM.
1: Ah, okay. Taga saan siya? Taga dyan din?
5: Hindi po. Isla Verde po.
1: Ah, Isla Verde. Matagal na kayo? Chinika. Tagal na kayo?
5: Yes po, 5 years.
1: Wow, 5 years! 5 taon! Abay ba naman talaga? Kaya, happy ka naman.
5: Yes po.
1: Wow, what's on the wall? 5 years.
5: Alam ko pag naririnig ko po yung ating song namin at patutugtugin niyo.
1: Ah, ganon. Okay, maraming salamat, James, ha, sa pakikinig sa ating programa. Sana tuloy-tuloy, ha. Huwag mo nang ilipat yung radyo, okay?
5: Salamat po.
1: Maraming salamat, James, sa magtawag. Ayan, si James ng Batangas. Thank you so much for always listening at sa mga natutuwa sa ating programa. Baka ikaw na lang ang hindi. Ay mga ka-vibes, nakasama niyo ako, DJ Pogi Alcacid, para sa ating programang Soundtrack ng Buhay Mo hanggang alas 5 ng hapon. So ito na nga, i-play na natin ang inyong mga requested song. Magsimula na tayo sa request ni Lawrence Manipur, ang awitin ni Kyla na Hanggang Ngayon. Mga ka-vibes, ito ang 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes po sa Soundtrip.

0: lives that's running.
1: 92.3 FMR Favorite Music Radio. The Vibes.
2: Ang lupet!
3: Bawat kanta ay may kwento, at bawat kwento ay may himig na hindi malilimutan. Ito ang kwento mo. Ito ang soundtrack ng buhay mo. Kasama si DJ Pogi Alcacid para sa mga music requests. Soundtrack ng buhay mo. Tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa 92.3 FMR. Ka-vibe sa Soundtrip.
2: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang Lopez
0: Sa Soundtrack ng buhay mo.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Soundtrack ng buhay mo!
3: Buhay mo!
4: Kabay!
5: Mga kabayos, oras natin ngayon, 4:50 p.m. At syempre, ito ang ating programang
2: Soundtrack ng Buhay Mo,
5: kung saan ikaw ang bida, mga kabayos, sa inyong mga requested songs at mga pabate. At syempre, dahil dyan, tayo'y magpapaalam na muna sa linggong ito ngayong araw ng August 2, Sunday. Syempre, magbabalik ang ating Soundtrack ng Buhay Mo. Alas 12 naman yan ng tanghali hanggang alas 5 every Sunday yan, mga kabayos. So magmula sa inyong pananghalian hanggang sa inyong siesta time at meriendahan time. Aba, syempre ako ang kasama nyo every week yan. So sa lahat ng mga nakasama natin, lahat ng mga tumawag, yung mga first time na nakita ang ating programa or napakinggan ang ating programa na sobrang nakakatuwa, eh maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang dahilan kung bakit nagpapatuloy. Sure. Hindi naman. Pero thank you so much, mga ka-vibes, ha, na talagang na-appreciate nyo yung ating programa. Ayan, hindi lang naman to para sa akin, kundi para sa inyo. Siyempre, yung kumbaga yung remote control nyo dun sa mga tugtog na napapakinggan nyo, eh dito nyo makukuha yan. Siyempre, natawag lang kayo. But anyway, mga ka-vibes, ako po yung magkapalan muna, pansamantala. At siyempre, sa ating programa, mula alas 5 naman hanggang alas 10, makasama naman natin DJ Kim Jerva para sa Disco Lingo. Siyempre, mga tugtugan naman, pagkatapos po kayong paiyak yan, pagkatapos nating maalala lahat ng sakit at mga bagay na hindi na dapat maramdaman. Charot. Eh, bigla naman tayong sasayaw ng malupit. So, abangan niya, mga kamay, sa DJ Kim Jerva, alas 5 ng hapon. Onwards po yan ngayong araw, August 2. Asa, sige na. Okay, magpapaalam na, mga ka-vibes. At syempre, iwanan kayo ng isang kanta na masakit din. Mula sa band ng Frio, ang awitin na hanggang dito na lang. Mga ka-vibes, maraming salamat. Ito po ang ating 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupit. Bye!

0: soundtrack ng buhay mo. Buhay mo. Ano man ang mood mo, 92.3 FMR ang iyong ka-vibe sa soundtrip.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 5 in punto, ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS!

our favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip! Ang lupet ka-vibes sa 5:17 ng gabi ngayon. Yes, grabe naman yon. Yung mga tugtugan natin talagang nakaka-indak, ba? Diba? Talagang mapapasayaw ka, mapapag-groove ka. Yeah, you are moving. Diba? Lalo na sa mga ngayon ay syempre gloomy weather, ba? Diba? Maulan na gabi sa lahat. Ay syempre kailangan sabayan natin yan ng pampag-good vibes. Yung talagang mapapamove ka, diba? Kapag gloomy weather, tatama rin ka. Parang ano, tinatawag ka pa ng kama mo. Eh, na para bang, sige, halika dito, matulog ka lang. Bumilata ka lang. Hanggang sa ayun, wala ka na rin talagang nagawa. But anyways, highways mga ka-vibes. Today, it's Sunday, August 2, 2026. Kamusta ang lahat? Nga mga ka-vibes, dahil nga sa oras na 5:18 at simula 5 PM up until 10 PM, makakasama nyo na ang chinitang chika Dora Kim Churba. At syempre para sa mga tugtugan natin, nakakaindak, napapasayaw ka, napapag-good vibes talaga, para sa programang Disco Linggo. Kung meron kang gustong i-request ka vibes na mapatugtog dito sa ating himpilan sa 92.3 FMR, pwedeng-pwede po kayo magpadala ng mensahe sa 92.3 FMR Manila Facebook page. Ayan. And of course, i-follow, subscribe yun na rin kami sa YouTube, Instagram, X, TikTok, and Spotify. Or, kung meron ka mga gustong ipabati, i-go mo na yarn. Makikita mo naman ang post sa Disco Linggo. May picture ni Kim Churba. Doon mag-comment ka. I-sharararararoute kita. Ang dami na i-sharararararoute kita. Ngayong araw ng Linggo, huwag ka mag-alala dahil sagot kita ka vibes. Kung ano man ang ginagawa mo sa mga chuper na ngayon ay syempre, medyo madulas ang daan eh. Kalma lang ha. Mm-mm. Ang tingin sa kalsada, huwag sa... alam mo na yon. Napalingon ka na, parang napakamot ka na lang. Parang Kim Churba, hindi naman ako ganon. Pero, hindi lang yan, syempre. Good evening din sa lahat ng mga security guards natin na gising na at gising pa. At hanggang ngayon, winawagayway ang kanilang mga batute. O, kalma lang sa pagwagayway, ha? Kasi syempre, merong may mga customers dyan, di ba? May biglang or ka-empleyado na papasok, di ba? Pag binuksan ang bag, sobrang delicate, di ba? Lalo na kapag may mga gadgets. Kaya kalma-kalma lang and smile lang. Yan, sayang ang kagwapo at kagandang mukha ng mga security guards natin. Ismile lang, ganon. At syempre, gayon din sa mga nasa Team Gala. Maulan, no? Sabi kasi sa iyo eh, magstay ka na lang sa bahay. Marami ka pa nagawa, nakatulog ka pa. Charet. And anyways, always mag-ingat po ang lahat. At syempre, samahan niyo po si Kim Churba hanggang 10 PM ng gabi dito sa programang Disco Linggo. At sagot ko na ang araw ninyo ngayong gabi para sa mga magagandang tugtugan at syempre, nakaka-indaka na musika. Dito lang yan sa 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa Soundtrip.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa sound trip. 92.3
2: FMR.
1: Ang lupet!

0: FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo si Sound Trip. Yes, ka-vibes mo kami sa Sound Trip. Kaya naman kung ano mga trip mo ngayon, ka-vibes, umindak, sumayaw, makipag-bonding, makihalubilo, lalo na sa mga kaibigan nyo ngayon. Dahil ngayong araw ng Sunday, August 2, 2026, alam nyo ba na ngayon ay pinagdiriwang pala ang Friendship Day? Oh, siguro din niya lang, totoo yung kaibigan niyo. Hindi yung kapag nakatalikod ka, ikaw ang pinag-uusapan. Aray ko po. Siyempre, sabi ka nila, diba, hindi lahat ng forever I love story. Minsan, natutong forever yung sa kaibigang nananatili kahit nagbago na ang panahon. Priorities. And of course, siyempre kahit nagbabago ang buhay natin. Kaya naman, happy Friendship Day sa mga taong pinipiling manatili anuman ang mangyayari. O palakpakan nyo mga sarili ninyo. Deserve ninyo, palakpakan ang sarili ninyo. Lalo na kung ikaw ay naging mabuti at totoong kaibigan. O eh, paano naman daw kapag ka ex na naging kaibigan, babatiin ko pa rin ba siya? Ay, naku po! Ikaw ang bahala. Nasa sayo ang bola. Kung gusto mong masaktan ulit, go! Bakit ganun masasaktan ulit? Di ba pwedeng binati ko lang siya na Friendship Day? Kasi syempre, we're back to friends. Being friends. Friends with Jaret. At syempre sa oras ng 5:44, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Diba napapaos tayo? Kasi syempre, sinasabayan ko rin yung mga, ano, yung mga tugtugan natin ngayon na sobrang gaganda. Mga 80s, 90s song na talagang, alam mo yun, kapag ka ito yung napakinggan mo, naaalala mo yung memory mo with your special someone. Ay, grabe yun. Bakit special someone? Kasi syempre, diba, dyan naman nagsisimula lahat. Lalo na yung mga barangayan piesta noon, diba? Yung mga, dyan sa mga ano, baryo-baryo, diba? Yung may pasayaw-sayaw. Uy, can I dance with you, ma'am? Pwede ba kitang isama sa pagsayaw? Uy! Kaya shout out sa lahat ng mga may, kumbaga, may kasayawan ngayong gabiing ito. Uy, ako nga ay shout out nga rin pala sa mga dyan na, sa mga ka-vibes natin sa may Divisoria. Ayan, sa mga nakikinig po dyan. Basta ang dami niyan, may 999 Mall, may 1669 Mall, di ba? Shout out po sa inyong lahat yan, sa tutubaan. Sa mga tindera at tindero dyan, o, kamusta ang benta? Oh, i-share niyo na yan sa amin. May pag-share. May nakita kasi ako dyan sa may, ano, sa may Divisoria, may mga nagsasayawan. O, di ba, yung mga nag-cha-cha-cha ulit, may mga nagtatango, at minsan may mga tumatumbling. Anong trip mo? At syempre, huwag kayong maglala ka, vibes. Alam ko naman, sa oras na ito, eh, gusto mo na talagang ituloy ang pag-indak mo, kaya naman di kita pipigilan dyan, ka vibes. Sa oras nga natin, 5:46, magbabalik pa rin ang chinitang chika Dora, Kim Churva. Dito lang yan, sa 92.3 FMR, Favorite Music Radio, ka vibes mo sa Sound Trip.
1: Ang lupet! Ang lupet! Next, bagong riban na ang lupet!
2: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May

0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: May

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo 92.3 FMR Ka Vibes sa trip
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Ka Vibes
1: Ang lupet!
2: Ka Vibes ang oras sa FMR 602.
1: Ang lupet!
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: 92.3 FMR, Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibes sa Sound Trip. 92.3 FMR.
1: Ang lupet!
0: Hindi patapos ang weekend kung walang sayawan. Makiyug-yuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music.

The Vibes. FMR favorite music radio, ka-vibes mo sa Sound Korea. Ang lupet mga ka-vibes, 6:20 na nga po ng gabi at syempre malamig-lamig pa rin ang weather for tonight. Ikaw ba, sigurado ka bang yung kayakap mo ay wala rin ka-chat at kaibang kayakap? Oy! Make sure mo ha, yung kayakap, yung kasama mo ngayon, walang ina-entertain na iba. Eh, parang napadalawang isip ka. Para teka lang, nag-i-enjoy lang ako dito, ha, Kim Churba. Anong nakikinig ako sa'yo, magaganda yung mga tugtugan mo. Ba't parang nananakit ka? Okay, huwag kang mag-overthink. Sinasabi ko lang, minimake sure ko lang na ikaw lang dapat yung kanyang mahal. Baka mamaya marami pala kayo. O, diba? Tapos, sabihin niya na naman, ang friends ko lang yon. Since friendship day ngayon. Uy! Pero pag nabasa mo ang kanilang convo, parang there is something sweet and spicy. Wow! Parang kasawsawan lang. Or sumawsaw sa iba. Uy! Grabe naman yan. But anyways, always mga ka-vibes, kasama nyo pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churba. Hanggang 10 PM pa po tayo mag-yuyugiyugan dito sa 92.3 FMR. Kaya naman sa mga gusto mag-shoutout, magpahabol ng shoutout, ngayong gabi, i-comment nyo na yan sa ating Facebook page, 92.3 FMR Manila. Ayan, nangunguna na nga dyan ang ating Vice President si Sari Lerma. Ayan, for sure, binabati niya ngayon si DJ Sigel. Oh, pinababati niya. Si William Mortel, ay syempre, hindi magpapahuli yan. Si Minmin, of course, ang president ng FMR Squad. Ang nag-iisang Lawrence Manipur. Gigil sa Arion. At syempre si John Vincent Sagrado, hindi nagpapahuli yan dahil may pinababati nga siya sa mga oras na ito. Ayan, binabati niya si, sino ba ito? Ang, ayan, si Giovanni Ardales. Na good afternoon, DJ Kim Churba. Pabati rin po sa mga solid Kuya Totoy family yarn. From Giovanni Ardales of Batangas City. Gayun din si Coats Everyday. Happy, happy, happy, happy birthday. At kay Wella, good afternoon. Ay, hindi pala, good evening na. Kay Felix Valdez. At syempre kay Julda Maynugpo. Ayan. At sa kanyang mga family, yan, Nugpo family, ayan, nakikinig sila sa General Trias Cavite. At syempre si Emma Carlito Carla Catudio, listening from Imus Cavite. Hello kay Emma, kay Jebby Tiong de la Cruz, ayan, kay John Paul, kay sino pa ito? Si Emma Redaha at sa kanyang anak na si Angelo Redaha. Kay Alteza Herrera Sino Cruz, kay Jess Escalona Baxi, kay Mary Dulay, at kay Randy Santisas. At syempre sa mga gusto pa pong humabol, ayan, kay Josh Kyle Edip, maganda maganda maganda gabi sa inyong lahat. Sa mga gusto pa pong humabol, mag-comment na kayo dyan sa ating nakapost sa Disco Linggo with DJ Kim Churba sa 92.3 FMR Manila. At ngayon pa lang, no, sinasabi ko po, maraming salamat po sa maagang pa-birthday greetings nyo sa akin. Pero sa katunayan, bukas po talaga ang aking kapanganakan, na yan, ang araw ng kapanganakan ni Kim Churba. Oo. Maraming salamat po muli at syempre, back to tugtugan na tayo. Alam ko na mga gusto nyo nang i-induct yan. Ituloy na natin ang yug-yugan dito sa 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes mo sa soundtrip. Ang lupet!

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes! Sa sound trip!
1: Ang lupet!

0: Papa! Grabe naman yun. Alam mo, sa mga ganitong oras, no? 6:43 na gabi on a Sunday, talagang may maaalala ka, no? Minsan yung mga alala mong may gusto kang balikan, tapos may mga taong mas mabuting iwan na lang sa nakaraan. Ay! Grabe naman yan. Kaya naman, sagot ko na ang inyong Sunday night para sa programang Disco Lingo. Kasama pa rin ang chinitang Chica Dora, Kim Churba. Alam nyo, kahit ilang taon na lumipas, kaya pa rin natin pasaya yung sarili natin. Iyan ang lagi nating tandaan. Yan yung naaalala ko kapag ano eh. Kapag ito yung pinapatugtog talaga. La la la la la la. Para pumapakit yung kanta kapag sinasabayan. Pero anyways, I was mga vibes. Bangon, bangon, bangon di pag may time, no? Sa mga hindi pa rin bumabangon sa mga oras na ito, ano na? Hapunan na talaga. Hindi ka pa nag-aasikaso. Hindi ka pa nakakapagluto. Wala ka na nagawa. Pero kung nakapagpahinga ka naman for a long, dahil nga masyadong long weekend para sa iyo to, masyado ka naging masipag, okay, sige, reward mo na yun sa sarili mo. Hindi na kita pakakailaman dyan. Pakakailaman. Pero basta ha, ka-vibe siya. Huwag yung kalimutan, kumain sa tamang oras. O, diba? Kung walang nagpapaalala sa'yo dahil wala na nga siya, ako na lang magpapaalala sa'yo. Kumain ka na, tapos samahan mo na si Kim Churba sa Yugi-Yuga. Ano, ready ka ba? Oh, Eddie! Huwag ka mag-alala. Sasabayan kita sa mga oras na ito. At syempre, sa mga chuper natin, hinay-hinay lang po ha. Kasi ako, may nakita po ako online, no? Talagang madulas ang daan. May mga pasemplang-semplang na naman. O, sa mga motorsiklo, sa mga motorcycle rider din po, huwag po nating kalimutan na dandalan sa oras na ito. Tandaan ninyo, ang buhay, isa lang yan. Hindi ka po siya. Na siya mang buhay. Sa kalma lang sa daan. At syempre, samahan pa rin ako hanggang 10 p.m. sa programang Disco Lingo. Oras natin mga ka-vibes, 6:45. Manatiling nakatutok lang sa 92.3 FMR. Favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip.
1: Ang lupet!
0: Muli oras, 6:45.
1: Ang lupet!
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-class quality.
3: ACS. Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
5: Wait.

0: Trip!
1: Ang lupet!
2: Lalo nyong magiging ka-vibe sa Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugdugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Tahan with Jukebox King and Queen.
3: Kahit pa magsama ng landas.
2: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrack.
1: Ang lupet!
0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
4: Ka-vibes ang oras sa FMR, isang minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Ang lupet!
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May

0: na ang inyong ka-vibe sa Sound Trip 92.3 FMR.
1: Ang lupet
0: 92.3 FMR, favorite music radio. Ka-vibes
1: ang lupet.

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa Soundtrip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: ambivalent siya. Di bali na lang ka vibes kung hindi ka naman niya pinili. Di bali na lang kung hindi niya na-appreciate yung efforts mo. Di bali na lang din kung hindi natuloy ang plano mo ngayon. O baka may reason kung bakit hindi natuloy. Di bali na lang din kung hindi siya nag-reply. Ibig sabihin nun, isa lang ang dahilan. Hindi kanya talaga trip. At hindi kanya talaga paglalaanan pa ng oras dahil hindi ka naman niya talaga totoong mahal. Huwag masyadong masaktan mga ka-vibes ha. Okay lang yan. Sa oras na 7:40, sagot ka pa rin ni Kim Churva dahil napapakinggan niyo pa rin ang Disco Linggo.
1: Hindi patapos ang weekend. Kuha ng sayawan. Makiyugyuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music.

0: vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa Sounder.
1: Ang lupit!
0: Ang lupit talaga ka-vibes, 7:41. Alam ko ngayong Sunday night, hindi ka pa rin makapirmi sa ginagawa mo dyan sa kinatatayuan, kinapupwestuhan mo. Kasi nga, hanggang ngayon, nag-iintay ka pa rin. At ba, tuloy ba ang lakad? Kasi Monday na bukas eh. Kung hindi man matuloy, di... hanap ka na lang ng iba. Ibang lakad, diba? Pwede kasi nga, o baka may hindi ka pa nabibili sa grocery ninyo, diba? Baka kulang na kayo ng bigas, kulang na kayo ng itlog, kulang na kayo ng asukal, ayan. Kulang na sa tamis ang pagmamahal ninyo. Charot. Anyways, highways mga kabibes, kasama nyo pa rin ang Chinita Chikadora, Kim Churva. At syempre, kasama rin natin yung mga kabibes natin kanina pa nakatutok magmula pa kaninang 5 p.m. para sa programang This Kawalinggo. Isa na nga dyan si Sari Lerma. At yan, napatugtog na nga natin ang kanyang request song na Dancing Queen by ABBA. At pinapashoutout niya si DJ Sigel. At syempre, ang buong FMR Squad family. Ganun din kay Lawrence Manipora. Maraming maraming salamat. Ayan, at binabati niya muli ako ng happy birthday. Ayan, thank you so much. Maagang pa-birthday greetings ito para kay Kim Churva na may picture pa. Nakakatuwa, ha? O edi, happy birthday sa akin. Ay, kantahan ko na lang din kaya yung sarili ko ngayong gabing ito. Okay. Up, yeah. Happy birthday. Sa'yo na yarn. Wala akong pangino. Happy birthday, ayan. Bukod naman kay Kim Churva, maraming salamat muli sa bumati sa aking kaarawan. Pero bukas po talaga, August 3 talaga ang aking araw ng kapanganakan. At syempre, binabati ko na rin ng happy birthday. Muli yung mga ka-vibes ating nagdiriwang ng kanilang kaarawan. At syempre, sa bukas din na magdiriwang din. Ayan. Happy birthday sa inyo. Ayan, ay sana'y mabusog kayo sa araw na ito. At sana'y mag-enjoy kayo. At syempre, hindi pa natatapos dyan ang ating pa-shararout. Ayan, hindi pwedeng hindi natin ma-shararout ngayong araw na ito. Si William Mortel, Kimmy, ganun yung kanyang pag-comment. Grabe na, para bang may pinipigilang ilabas. Ilabas mo na yan, yung nararamdaman mo. Si Emma Redaha, ayan, nakakatuwa to si Emma Redaha. Panay comment sa ating mga social media posts. Maraming salamat. At kay Emma Carlito Carl Caturio mula sa Imus, Cavite? Bisaya ka man, wala ka ebidensya, ha? Wala ebidensya man. Kay Coach Everyday, ayan. Good evening. And a happy Sunday then to all of you mga ka-vibes. Gayun din, kina Minmin, ayan, kina Giovanni Ardales, kay Jebby Tiong de la Cruz, ayan, at kay Jess Escalona. Maraming salamat muli, ayan, sa pagbati kay Randy Santisas. Thank you so much kay Josh Kyle Edip. At tignan nga natin kung may nag-message nga kay Kim Churva sa social media accounts. Ayan, i-shoutout na rin natin si Bel Basabe. Ayan, maraming salamat. At gayon din kay John De Leon Jr., kay Renz Carozo. Ayan, Renz Carozo, nabati na kita. Pasensya na, hindi kita nabati kahapon. Kahapon pa pala to. Pabati niya. Uy, hindi mo ako binati kahapon. Napasensya na. Renz Carozo. Kay John V. Kay Sandy Serrano. Kay Kurt Wilson Velasquez. Kay Ray Atilano. At kay Reg ECMI. Ayan. Maraming salamat. Gayun din sa Buravon Gallardo family. Ayan. If you are listening right now, shout out. Gayun din kay Kasakop and Soresev family. At syempre sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakatutok sa ating programang Disco Linggo. At kung ikaw gusto mo makasama pa rin kami at makapiling kami kahit na ikaw ay nasa san mang lupalok ng Pilipinas at ng mundo, i-download nyo na po ang mobile app ng FMR Philippines. Ayan, FMR Philippines sa Google Play Store. At i-search nyo lamang ang 92.3 FMR Manila. Sige na nga, hindi ko na kayo bibitinin at hindi ko na kayo pipigilan dyan sa pagyugyug ninyo. O kalma lang, ha? Baka mamaya, ibang yugyuga na yarn. Aray ko po, sa oras na 7:46, magbabalik pa rin at Chinitan Chikadora, Kim Churva. Sa programang Disco Linggo. Dito lang yan sa 92.3 FMR. Favorite music radio. Ka-vibes mo sa soundtrip.
1: Ang

0: to God. Aras natin mga ka-vibes, it's 8:38. Ayan, celebration. Speaking of celebration, bukod sa sin-celebrate ng Friendship Day today, it's National Sisters Day din pala. Para sa mga ate, bunso o sister na hindi kadugo pero kadugtong ng puso, aba, i-celebrate nyo yan. Ngayon pa lang mag-message na kayo sa inyong tinuturing na kapatid na sisters, 'di ba? Kumbaga, this is the time para mag-message, magpasalamat sa naging tawanan ninyo, mga naging asaran ninyo, mga asaran sa pagiging kakampi sa bawat chapter ng buhay ninyo. Kaya naman, kung kasama nyo rin ang sister ninyo right now, yakapin nyo sila ng napakahigpit. Para sa lahat ng sisters out there, again, Happy National Sisters Day. At syempre mga ka-vibes, kasama niyo pa rin ang chinitang chika Dora Kim Churubaa para sa programang
1: Ipat ko sa weekend, kung walang sayawan, makiyug-yuga na with certified feel-good 80s and 90s disco music. Yeah!

vibes. 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa sound trip. Ang lupet ka-vibes, oras 8:14 ng gabi. Kamusta, kamusta, kamusta sa yung mga ka-vibes natin? Nakapag-dinner na ba ang lahat? Nakapag-hapunan na ba? Ora, yung iba eh, ngayon eh, nakapuesto na agad-agad kasi gusto nilang bumawi para sa Monday, unang Lunes ng August, ng buwan ng Agosto, ay hindi sila malate sa kanilang trabaho. Di ba may gano'n naman talaga, parang sige, babawi ako for this month. Sinasabi nga rin nila na this August, kailangan maging masipag pa rin natin. Baga, doblehin natin ang sipag, ang kayo, dahil may kasabihan sila na it's also a ghost month. Oy, baka nauna na yung ano ng ghost sa'yo bigla. Yung tipong kausap mo lang siya kagabi, tapos bigla ngayon, wala na, hindi mo na siya mahagilap, hindi na siya nagpaparamdam sa'yo. Ayun ang literal ghosting ngayon. Pero ano man yan, mga ka-vibes, ano man yung pinapaniwalaan mo, wala namang masama, di ba? Wala namang masama kung doblehin natin na pagiging masipag, doble kayo, di ba? Mag-focus ka muna sa karir mo, wala namang problema dyan. Ang mahalaga ay ginagawa mo ang tama, hindi ka pabigat. Oo, kaya shararout sa mga ate, kuya, bunso, sa mga anak, sa pamilya ninyo, sa nanay, sa tatay, sa tito, sa tita, na hindi naging pabigat kailanman sa kanilang pamilya. Kaya saludo kami sa inyong lahat. O, diba? Ngayong araw ng Sunday, Linggo, yung iba nag-spend ang kanilang time with their families. Yung iba naman nag-celebrate ng kanilang kaarawan. Yung iba naman, tamang pahinga lang. Dahil nagre-ready na nga sila no, for bukas para sa Lunes. Dahil kapag Lunes, maraming trabaho. Palakpakan nyo dahil ibig sabihin, may trabaho ka pa. Congratulations! Diba? Hindi ikaw yung bigla-bigla na nawawala trabaho. Diba? Hindi congratulations. Pag-igihan ninyo, doblehin nyo pa yung sipag ninyo nang sa gayon ay may mapuntahan kayo. O, makapunta kayo sa ano? Sa Paris, sa France. So, diba? Nakita ko nga eh, siya lang nun ng mga influencers, content creators. Sana all na lang talaga, diba? Eh, dahil naman yun sa pagsisikap nila sa pagsipag nila, diba? So, dahil sa pagiging masipag nila, diba? Yung content creator, yung sikat na vlogger ngayon sa Sayana Barake, talagang nakapunta na ng Paris, France. O, diba? Kaya ikaw, pag-igihan mo lang yung ginagawa mo, malay mo, makapunta ka rin sa gusto mong puntahan, diba? O, basta magsipag ka, hindi yung mag-iintay ka na lang ng grasya dyan, diba? Lagi ka na lang dasal ng dasal, tapos wala ka namang ginagawa, diba? Eh, kailangan mo rin actionan yan. And of course, mga ka-vibes, kung may gusto pa kayong i-shararout ngayong gabi, pwede ka pang humabol sa oras na ito. Kaya naman, ipadala nyo na po yan sa aming page sa 92.3 FMR Manila, sa Facebook, sa Instagram. Or, huwag din na rin kalimutan na i-subscribe and i-follow na rin kami sa mga social media accounts namin sa YouTube, sa X, sa Spotify. At kung meron kayong mga request song pa na pang disco talaga, aba, i-comment mo na rin yan sa ating nakapost dyan na art card sa Disco Linggo with DJ Kim Chorva. At akong bahala, ilaline up din natin yan, mga ka-vibes. But of course, hanggang dyan lang muna tayo, mga ka-vibes. Ayoko namang bitinin kayo, lalo na kung ikaw ay syempre nagugusto mo na yung mga tugtugan natin dito. Eh di sige, tuloy-tuloy na natin to. Sakto, eto gustong-gusto mo ito. Lalo na sa mga ka-vibes natin na favorite ang Cardigans. Nako, eto na nga. Sige, patugtugin na natin sa oras na 8:44 ang Love Fool.

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrack. 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio Ka-vibes!
1: Ang lupet!
2: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet!
0: Mayroon kang ka-vibes sa sound trip 92.3 FMR 92.3 FMR
1: Ginto! Ang lupet!
0: Lalo niyong magiging ka-vibe sa sound trip ang 92.3 FMR 4 AM maki-vibe sa golden hits from 50s to 70s sa Retro Linggo Retro Linggo 6 AM classic hits sa tugtugan kasama si DJ Kaloy Sunday Classics 6 AM Tahan with Jukebox King and Queen.
3: Kahit pa magsanga ng landa.
0: Kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga. Abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasi. Alas 12 ng tanghali. Makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing linggo. Ang

0: 101.3 FMR Favorite Music Radio Ka-Vibes
1: Ang lupet!
2: Kayo ay nakikinig sa 92.3
3: FMR
2: Ka-Vibes sa Soundtrip!

0: 93FMR, favorite music radio. Ka-vibes mo sa sound
1: trip. Ang lupet!
0: Ang lupet, ka-vibes. 9:31 ang gabi ngayon. At syempre ngayon pa lang nagpapasalamat ang Chinitang Chikadora, Kim Churabaa. Sa mga nagsumama sa atin ngayon, nakipagyugyugan, nakisayaw, nakiparay. Grabe, nag-party talaga. No? And on Sunday night, ganun talaga tayo dito. Walang kumbaga, hindi ito problema kung Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Wow. Para kumpad na ako nung awitin ng sikat na awitin ni Jungkook. No? But anyways, maraming salamat. Of course, unang-una sa lahat sa FMR squad. Kina Loris Manipor, kina Sari Lerma, kina William Mortel, kina John Vincent Sagrado. Ayan. And of course, ganun din kina Min Min. Maraming salamat. And of course, kina Nina, kay Rani, kay RDLPH, parang ano to, Rodolph, ayan, shout out, ayan, kina Patrick, kina Paolo, ayan, kina John Michael Bass, ayan, kina, ayun, sa RCU family at Gallardo family. Maraming salamat po sa lahat ng mga bumati sa akin. Sa ninong ko, ayan si RC Gonzalez. Ayan sa mga taga Laguna, maraming salamat po. Sa mga taga Binian, ayan kay Mary Dulay Jan, Carlo Cleefo, kay Christopher C. Flores, kay Samuel Canua Sato muli. Ayan kay TLG, hindi pala ka TL, OMG yun na siya, kay OMG yung Maria. Maraming salamat kay Genevieve Arceo Magceline. Maraming salamat po. At of course, shout out din pala. Ay, congratulations pala. Nakalimutan ko, muntik ako na makakalimutan. Sa first one, ayan, sa naganap nila kahapon, ayan, sa gigil nila. Nang gigil yan eh, yung first one eh. Naku, pasensya na, hindi ako nakapunta kahapon. Pasensya na. Pero, huwag kayong mag-alala. Dahil ngayon pa lang nararamdam ako na yung success. At kakita, paano ba to? See you ulit. Magkarinig tayo ulit. Kung sakali eh, mapadalo kayo dito muli sa programang Sessionistas every Saturday, mga ka-vibes. Ayan, i-plug ko na rin po 6 p.m. to 10 p.m. Yan, nag-enjoy tayo dahil kahapon nakasama nga natin. Binisita tayo ngayon kahapon pala ni Aiki. Ayan, nung kumantang Dota O ako at nung kahit bata pa ako. At syempre may upcoming siya na release sa kanyang birthday. Uy, ka-birthman ko pala ito na breadwinner. Ayan, abangan natin yan, mga ka-vibes. And of course, sa susunod na Sunday ulit, mga ka-vibes, sa 5 p.m. to 10 p.m. po, kasamang muli ang Chinitang Chikadora, Kim Churabaa, para sa programang Disco Linggo. Kaya naman sa mga ka-vibes natin, para lagi kayong updated sa ating mga pampag-good vibes, ay pwede po kayong mag-follow, mag-subscribe sa ating social media accounts sa 92.3 FMR Manila. Mapa, Facebook pa niyan, YouTube, TikTok, Instagram, X, Spotify. Ayan, i-follow niyo na po kami. At idamay niyo na rin si DJ Kim Churva. Ayan, maraming salamat. Muli mga ka-vibes. Ayan, happy Sunday to all. At syempre, ito na, sige, syempre, itutuloy na natin ang magagandang tugtugan pa rin dito sa 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes mo sa soundtrack.
1: Ang lupet!
0: Ang awiting Stay by Dream House. Baby!

0: Sound Trip ang 92.3 FMR 4 AM. Maki-vibe sa Golden Hits from 50s to 70s sa Retro Linggo. Retro Linggo 6 AM Classic Hits sa Tugtugan kasama si DJ Kaloy. Sunday Classics 6 AM Kantahan with Jukebox King and Queen.
1: Kahit pa magsanga ng landa
0: kasama si DJ Kuya Totoy. Alas 10 ng umaga, abangan ang soundtrack ng buhay mo with DJ Pogi Alcasid. Alas 12 ng tanghali, makiyugyugan sa Disco Linggo. Alas 5 ng hapon. At pagdating ng alas 10 ng gabi, maki-weekend chillax naman with 80s and 90s favorites. Yan ang 92.3 FMR tuwing Linggo. Ang inyong ka-vibe sa soundtrip.
2: Ang lupet!
0: Ito na ang inyong ka-vibe sa soundtrip. 92.3

0: favorite music radio.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite music radio. Good vibes!
1: Ang lupet!

0: 92.3 FMR Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Music Radio.
1: Ang best!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang best!

0: Ito ang DWFM 92.3 MHz FM, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation na may business address sa Ignacia Place Building, Mother Ignacia Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City, at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 92.3 MHz na may license number 3125 na may bisa hanggang December 31, 2028. Ang DWFM 92.3 MHz ay sumasa ilalim sa paggabay ng mga electronics engineer at radio telephone operators. Engineer Mark Anthony V. De La Cruz, ECE license number 0019068, Ricardo L. Parungao 94-1PNCR-12403, Reynaldo Cunanan Santos Jr. 14-1PNCR-26667, Brendo O. Sabado 97-1PNCR-18957, Rogelio B. Apuli 97-1PNCR-19804. DWFM 92.3 MHz is now signing on.
1: Ang oras sa FM Radio, alas 4 in punto. Ang lupet!
0: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
2: Mismo!
0: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Music Radio.
1: Ang Fat!
2: Ito na ang pinakamalupit na pinakikinggan. FMR.
3: FMR.
2: Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang Fat!

0: or Koreana lang na kaya ma- Annyeong sa inyong tanan.
1: Arigato gozaimasu sa imong tanan.
2: Kasama ang paborito niyong pampampagising, DJ Mama Mia at Joko Loco sa
1: 92.3 FM Radio Manila.
3: Your favorite music radio,
1: Kabang!

0: 93 FMR Favorite Music Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: J-Lo, yeah, the

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, kipong.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Really?
2: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
2: Yeah! Ang lupet!
4: Good vibes!
5: The bet kasi ang lupet, 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa soundtrip. At syempre, kahit na maulan, ang ilan, di ba, ay suspendido na po ang klase. Pero patuloy pa rin na manggigising ang inyong favorite pampagising ang programa ng Good Vibes. Good morning! Kasama nyo na rin ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas at tawa, pero sa pagpasok ay nahirap.

0: panpan. DJ, mamma mia! At maya-maya lang din makakasama natin si DJ Joko Loco. Kamusta kayo mga ka-vibes? Siyempre, sa alam naman na lahat sa atin na ngayon po ay meron pong present na bagyo sa atin pong Philippine Area of Responsibility, sa ating pong teritoryo, no, sa ating bansa. Yan po ay ang bagyong Luis. Kaya naman nakakaranas tayo ng pag-ulan-ulan sa mga araw na ito at saka ng mga nakakaraan pang araw. Ha? Kaya naman ano, tuyo pa ba ang mga sinampay? Ha? Nakakapaglaba pa ba? Ay nako talaga, parang wala nang maisusuot ano ang ating mga ka-vibes. Well, ganyan talaga mga ka-vibes dahil Agosto ngayon. Agosto na nga pala, ngayon ay Lunes, August 3, 2026, ikatlong araw ng buwan ng Agosto. Gusto mo yon? Gusto mo yon na sinalubong talaga tayo ng pag-ulan? Well, isipin na lang talaga natin ano mga ka-vibes na ganito talaga eh. Ito ang season ng mga pagbagyo, season talaga ng mga pag-ulan-ulan. Kaya tiyagaan na lang muna, huwag kayong mag-alala dahil next month naman ay Bermans na, Kapaskuhan na naman, o diba? Pero ayan mga ka-vibes ha, para po sa mga papasok natin na mga mag-aaral o kaya naman na mga teacher, mag-antabay lang po tayo sa ating mga kanya-kanyang LGU dahil sa ngayon Pangasinan pa lang po ano ang nagdedeklara ng walang pasok. Bukod po dyan yung ilan po nga mga lugar sa norte ay nagdeklara na rin po ng walang pasok. Pero dito po sa Metro Manila wala pa naman po sinasabi, kaya antabay lang muna at gising-gising muna kasi paano ano kung meron palang pasok? Diba? Tapos ikaw ay papatay-patay sa oras na ito for 22 na, oy! At syempre, yung iba sa mga ka-vibes natin, mga estudyante, diba, ay maaga-aga rin ang pasok, lalo yung mga sa public school. Kaya naman, magsibango na muna, malay nyo naman, diba, ay magdeklara, tapos pwede naman kayong magpatuloy ng inyong mga tulog. Kung yan ang pinanghihinayangan nyo, yung pagkapuyat ninyo at saka pagkaudlot ng tulog ninyo. Diba? Pero antabay lang muna mga ka-vibes. At tama kayo ay nakaantabay. Abi, syempre, tumutok na rin kayo sa inyong favorite pampagising. Ha, programa, good vibes. Good morning! Dahil nagkakalasot, yun yung pa makakasama ang inyong kulit tandem sa umaga. Ang mamamakumakariba sa tawa pero ang aroma arriba si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam Tutok lang sa Bet na Bet kasi ang lupeta 92.3 FMR Favorite Music Radio ka-vibe sa sound trip. Ang oras 4:23 na!
1: Good morning!
2: Bagong cellphone niya, oh! Ang lupet!

0: Buntis ka na naman?
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 428. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite Music Radio. Ka-vibes!
1: Ang lupet!
3: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
3: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: Like a Shirley.
1: Pag-iising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dugong, dugong, tarigong,
3: kikong, perfect.
2: Mama.
3: Really?
0: Yes.
1: Good vibes. Good morning.
0: Ang lupet.
3: Good vibes.
4: Nga. Para sa mga nag-aabang ano, ng suspension ng kanilang mga klase, shoutout muna sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig po sa pamamagitan ng 102.3 FMR Baguio. Ito ang para sa inyo! Abay, lalo dyan ano, sa mga ka-vibes natin sa Norte, kayo po kasi yung mas marami pong anunsyo ng suspension ng klase o walang pasok dahil nga po ito sa epekto ng bagyong Luis. Kaya naman sa lahat po ito ng antas, sa Bulacan, Angata, Malolo City, Obando, San Jose del Monte City, Kalumpit, Santa Maria, Pandi, San Ildefonso, Balagtas, Pulilan, Marilao, Bocaue, Plaridel, Norzagaray, Mekawayan City, Hagonoy, Bustos, Giginto, Paumbong, Plaridel, at San Rafael, San Rafael, ang face-to-face classes po ang siyang suspendido po sa inyong mga lugar. Lahat po ito ha ng antas, public and private. Yung iba naman po ay magsuswitch sa alternative delivery mode o naman sa online class naman po yan ha mga ka-vibes. At sa Pangasinan naman, sa Alcala, Anda, Bayambang, Benmalay, Calasiao, Infanta, Lingayen, Mangaldan, Mangatarem, Malasique, Mapandan, Pozorobio, Rosales, San Carlos City, at San Jacinto. Yung sa Mapandan po, public lang daw po ang suspendido pa ang klase sa ngayon. Sa San Jacinto, sa San Fabian, San Manuel, Santo Tomas, Santa Barbara, Sison, Suan, Tayog, public and private din po, Umingan, Urdaneta, Orbistondo, Dagupan City, yan po, suspendido rin po ang klase ha, pero yung iba naman ay magsuswitch po sa alternative learning na mode po o alternative delivery mode mga ka-vibes. At ang San Miguel naman po sa Bulacan, preschool hanggang senior high school lamang po ang suspendido ang klase. Face-to-face classes po na uri ng klase ang suspendido pero magsuswitch sa alternative delivery mode. Sa ibang lugar din po sa Pangasinan, ano, Aguilar, Basista, Manawag, San Quintin, public and private din po. Pero ayan mga ka-vibes, baka may kulang pa na lugar dito. Maaring i-check nyo na lamang po ang mga LGU ng inyong mga lugar o mga probinsya para mas updated po ang suspension o anunsyo ng suspension ng klase. Ayan ha mga ka-vibes. Sa ngayon yan pa lang po yung sinususpende ang klase o pasok. Sa Metro Manila, wala pa rin pong update sa ngayon kung meron bang mga eskwelahan o baka mga cities na mag-suspendido po ng kanilang mga klase. Pero kailangan nating umantabay mga ka-vibes dahil 4:50 pa lang naman ng umaga. Ako nga kanina, iniisip ko nga, baka naman huminto pa yung ulan pero hindi talaga siya huminto mga ka-vibes. Sabi ko, pag huminto to, sige papasok ako. Pero hindi siya huminto, pero pumasok pa rin ako! Yun lang eh, diba? Yung mga estudyante, syempre walang pasok yan. Dahil kawawa naman ang mga bata, pero tayo kasi mga malalaki na. Kahit na 5 foot lang ang height ko, oo, malalaki na, mga adult talaga, diba? Yan, tuloy-tuloy pa rin talaga ang pasok niyan. Kasi syempre, hiinto ba ang ikot ng mundo? Hiinto ba ang ekonomiya? Diba? Kailangan ba huminto dahil nga umulan lang naman. Kaya pa naman ito, bearable pa naman kahit papaano mga ka-vibes, ano? Pero syempre, kung apektado na talagang inyong lugar, yung tipong bumabahan na talaga, diba? Yung tipong nakikita ninyo, anuri na yung iba sa mga gamit ninyo. Aba, baka siguro mga ka-vibes, mag-isip-isip ka na at mag-stay ka na muna sa inyong bahay, sa piling ng iyong pamilya, diba? Kasi paano kung ano ang mangyari? Pero ayan mga ka-vibes, yan na muna ang update na pagdating sa suspension ng klase. Abang lang, dahil marami pang pwedeng mangyari. Wow! Sa ating programang Good Vibes Good Morning na hanggang alas 8 nyo pa makakasama. Kaya naman, tutok lang dahil ito pa rin ang inyong kulitad sa umaga, ang mama mo kumakaripas ng tawa, pero ang araw maariba si Mama Mia. At maya-maya lang din, makakasama natin ang DJ na pwede mong angkulitin, pwede mong kurutin, huwag na huwag mo nang haharutin. DJ Jokaloka is his name. Kaya naman, ka-vibes, dito ka lang sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR, favorite music radio, ka-vibes sa sound trip. Ang oras, 4:52 na!
1: Good morning!
0: Chismis na naman ang Lupet!

0: Good mood siya. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes.
0: Ang lupet!
1: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
0: Ang lupet!
1: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Tuli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main, alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
2: I can't cover up my feelings in the name of love.
1: Love Me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Banana Crew. Kasama ang besyo ng bayan, DJ Jaiho.
3: Yeah.
1: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
4: Grabe na to.
1: Tahan. I Give a Night with DJ Ivy. 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip.
0: Ang

0: Miss Shirley.
1: Pagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.

0: Edgar Shirley.
1: Pabulito yung pampapagising DJ Mama Mia at Joko Loco.
2: Dogong, dogong, taritong, people.
3: Perfect!
2: Ay, grabe!
3: Mama!
2: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
2: Mas grabe yun kasi nakakaano. Ulan.
3: Oo, pasang-pasaan na naman talaga mga ka-vibes natin. Ano? Lalo yung mga bumabiyahe na rin. Sa oras na ito, 5:17 ng umaga. Siyempre, wala naman sila magagawa kundi pumasok pa rin talaga sa trabaho dahil wala namang suspension sa real world. The real world!
2: Tama, walang ano. Kaya kailangan pumasok dahil di ba sumahod ka ng nakaraan?
3: Oo.
2: Oh, so ngayon naman, ito yung dahilan para pumasok ka. Para meron ka naman sa uring susunod.
3: Tama yan. Tama talaga. Dahil ito na nga, abay, habang kayo po ay nakikipaglaban at nakikipagbuno sa ulan, abay, ihahatid na natin sa inyo ang unang kabada ng inyong mga kapalaran para sa Who? Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: Eto na, mga ka-vibes, sa inyong kapalaran ngayong August
3: 3.
2: Nakapunta na pala, August na tayo.
3: August
2: next month
3: talaga.
2: Pala, bare months na.
3: Tama.
2: Buti lang, hindi ko tinanggal yung mga Christmas decors. Why? Eto na, pagpag na lang. Eto na, sa mga Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo at Virgo.
3: Makinig at maninig. Aries! Aries, magiging one-sided ka sa araw na to at pipiliing panigan ang una mong maririnig na kwento.
2: Wow!
3: Sabi ng mga tala, dapat para kang CD. Pwedeng side A at a side B. Uy, ano yun?
2: Uy,
3: o, diba? O, dapat talagang ganun. Kasi nga, ang bawat kwento ay may dalawang side, dalawang punto.
2: Tama.
3: Diba? O, Taurus. Taurus, hindi mo magugustuhan ang tono ng pananalita ng Bebelabs mo. E di kantahan mo para malaman niya ang tamang tono.
2: Oh,
3: ganun pala yun. Gemini, maging tapat ka sa sarili kahit walang tapat sa'yo. Dapat, tapat mo, linis mo.
2: Tama.
3: O yan, Cancer. Cancer, ipapamukha sa'yo ng iyong katrabaho na parang wala ka namang ginagawa. Abay, patunayan mong mali siya dahil malapit na siyang tumama.
2: Oh.
3: Ganun pala yun. O Leo. Leo, masasalo mo lahat ng dumi sa hangin. Ang mahalaga, nakakahinga ka pa rin.
2: Oo, oh, diba? yun naman.
3: O Virgo. Virgo, ngayong araw ay marirealize mong muli na hindi pala talaga napupulot ang pera. Kaya naman, wait na!
2: Work na! Gising na dyan! Bumangon ka na! Magbata ka na, Lord!
3: Tama! Work na! Kaya naman ang mga between na gabay lamang, tandaan po iyan, ano? At syempre, kung ikaw ay mapapahawak pa rin, hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joak Loko. Ako naman si DJ Mama Mia. Ikiss mo na lang sa pagka!
2: Ay, naman talaga. Una kamada pala yan habang umuulan-ulan, di ba?
3: No.
2: Oo, nabanggit mo na ba sa kanila yung sa pag-asa na kaya ganun yung panahon?
3: Ah, dahil nga kasi sa bagyong Luisa.
2: Tama,
3: sino ba kasi yan si Luisa, no?
2: Ah, ito, please welcome.
3: Let's all welcome pala. Ito naman kasi si Para. Akala ko yung nagbabantay, eh nakapasok pa rin itong
2: si sabi
3: Luis.
2: Mo nga, Par, dyan ka lang para babantayan mo.
3: Oo naman, nga. Pero... Hindi naman talaga natin mapipigilan yan dahil nga, syempre, tag-ulan season na talaga, mga ka-vibes. At talagang bagyo season.
2: Tama.
3: Parang hindi naman makukumpleto ang isang taon kung wala talagang mga pag-ulan-ulan na ganito. Party yan ng ating kalikasan.
2: Tama, oo.
3: At
2: ano? Ano, Mami, di ba single number one na sa ano sa Bicol tsaka Quezon?
3: Oo nga raw.
2: So parang alam mo yun, yung binabaybay ng bagyo doon na naman na area. So sana naman, ang hiling natin, huwag na ito masyado pang ano.
3: Lumakas.
2: Di ba? Kasi...
3: Tama.
2: Mahirap na, oo.
3: Tama!
2: Oh, so alam mo, ka-vibe siya kung bakit may dahilan. Baka chinismis mo na naman dahil umuulan yan. Dahil ano, si ano, ng babae kasi si ano.
3: Why?

0: Oo, pero ayan na, dahil umuulan, ako pag-asikasuhin nyo muna yung mga pamilya ninyo. Saka na kayo lumabas o ng mga ka-vibes. At makikamusta sa inyong mga kumare kapag medyo okay-okay na ang panahon.
1: Tama.
0: Marami naman panahon na para dyan. Pero sa ngayon, di ba, antabayanan nyo muna. Baka mamaya magsuspendi pala ng klase ang inyong LGU. Hindi nyo namamalayan dahil chismis kayo ng chismis.
1: Oo, tama. Pero pwede naman kayo mag-desisyon na huwag napapasukin yung mga chikitings. Kung talaga namang sa tingin nyo, binaba may mga dadaanan gano'n o medyo delikado.
0: Tama.
1: So, kaya nasa inyo na desisyon, hindi na doon sa DepEd o kaya sa school LGU. Tingnan nyo din yung ano, sitwasyon. Kasi kung i-asa mo lang doon, ikaw talaga, di ka na nagbago. Puro ka na lang asa.
0: Oo nga naman.
1: Ganon yung ano pala. Oh, good morning. Oh. Mama Mia, may ano pala, may mga vloggers pala na ano, pagka ganun daw, sabi ng Dole, Joko and Mama Mia, good morning, happy Monday.
0: Oh, may happy Monday din sa'yo.
1: Sabi dito, yung vloggers na below 15 kailangan na ng
0: work permit. Ayun, nakita ko nga rin yan.
1: Oh, diba?
0: O kaya kahit nga hindi siya vlogger eh, o nasama lang siya sa vlog, o kaya naman na video content ng kanyang magulang, basta kung ikaw ay nakasama doon sa content na iyon, tapos menor de edad ka pa, dapat eh may dole permit daw
1: tama.
0: Po yun. Diyos ko, iba
1: kailangan.
0: Na talaga ang panahon ngayon.
1: O buti na lang, ano ka na, 16.
0: Oo nga, buti na lang. Minor de edad pa rin yung 16.
1: Ah, minor de edad.
0: Pero ayan, siguro yes, isa yan sa mga paalala sa ating mga ka-vibes na magulang, ano, na maging hindi lang responsable pero maingat din siguro ano sa pagpo-post din lalo na sa mukha ng mga chikiting natin na bata-bata pa kasi
1: tama.
0: Nga marami nga naman na hindi lang yan sa pagprotekta ano sa labor rights ng mga kahit sabi mo yung mga menor de edad pero kasi maraming mga predator sa online talaga
1: tama.
0: At talagang maraming nananamantala ng innocence ano ng mga kabataan ngayon at syempre abay tinatarget ang mga menor de edad. Kaya yan yung isa rin siguro sa dahilan na ng dole kung bakit nila ginagawa rin yan ano, para sa proteksyon ng mga bata.
1: Kaya nagkaroon ng Republic Act 9231. Oo. 15 pababa.
0: 15 pababa.
1: So ibig sabihin, pag 16 ka na, so pwede na.
0: Pwede na siguro.
1: Oo, kasi 15 pababa yung saklaw ng batas na yun. Ha, ginawa na yun. So, batay daw to sa uri ng trabaho ng bata. Alimbawa, kung may mga vlogger kasing bata. Diba?
0: Tama naman. Kasi
1: may mga popular na content creator ng mga bata. So, ito lang naman ginawa para ano para ma-proteksyonan. Okay?
0: Tama yan.
1: Ayan naman ang sinasabi namin at may nagpapabati dito si Jule Damay.
0: Taga
1: General Trias daw siya. Uy, maganda.
0: Taga Gentry.
1: Magandang umaga.
0: Oo nga naman. Ano? Uy, magandang umaga sa'yo. Jule Damay Nugpo. Nakikinig daw po siya sa atin kaninang umaga pa no alas 4 na madaling araw. Maraming salamat sa'yo, Jule Damay. At sa lahat po ng mga ka-vibes natin dyan na sa may General Trias Cavite. Ito yung DJ ninyo na mula pa sa Gentry. Buhay pa naman.
1: Natawid.
0: Basa nga lang siya. Oo.
1: Basang-basa lahat ng parte.
0: Pero,
1: hindi ko na sasabihin. Lahat ng parte ng katawan.
0: Pero okay lang yan, ano mga ka-vibes. Tutok lang dahil makakasama nyo pa rin nagkakalas 8 ng umaga. Ang inyo kulit tandem. Mamamamo ko makaribas ang tawa pero ang aura maariba. Si Mamamamamamamamamamamia.
1: Kasama rin ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin. Huwag walang ha-ha-routine. Joko Loco is my name, baby.
0: Baby, dito pa rin yan sa inyong favorite ng pagising. Good vibes.
1: Good morning.
0: Dito lang din at sa bet-a-bet kasi Agipeta 92.3 FM.
1: Favorite music radio. Ka-vibes
0: sa soundtrip. Ang oras.
1: Oras natin mga ka-vibes. Eto na, 5:24. Perfect. Namula. Tama. Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Gusot na naman ang mukha. Ang lupet!

0: gutom ka na naman. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
0: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
2: Daytoy, iti 92.3 FMR. Ka-vibes, iti soundtrip.
1: Ang istasyon sa radyo na pasok sa trip mo. 92.3 FMR. Ka-vibes, soundtrip.
0: Ang lupet!

0: Miss Shirley.
1: Pabalisin DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog, tarikong people.
3: Perfect!
2: Tama!
3: Really?
1: Yes! Good vibes! Good morning!
4: Ang lupet!
5: Good vibes!
4: Mo ngayon, di ba? Sabi mo, ano ka, papasok kaya ako?
2: Pupungas-pungas pa siya, no?
4: Papasok kaya ako o magiging nalako? Yayakapin ko lang yung unan.
2: Parang ang sarap tamarin. Ganun talaga. Oh, eh, well, ganun talaga mga ka-vibes ang panahon natin ng ngayong Agosto. Agosto na kasi talaga. Eh, nung July nga, medyo hindi pa nga masyado yung pag-ulan-ulan na naranasan natin. Pero ito, nararamdaman na talaga natin ang epekto ng mga pagbagyo. Lalo ngayon, may bagyong Luis sa ating teritoryo dito sa ating bansa.
4: So dapat lang tayo, chill lang and pray na hindi tumuloy yung mga malalakas sa bagyo. Tama. Kasi ito na yung bagyo season na eh.
2: Tama talaga to. Kaya ingat-ingat mga ka-vibes. At habang ikaw ay nag-iisip kung papasok ka ba ngayong araw na ito, ay ihatid na namin sa inyo ang unang kamada ng inyong mga kabalara na ay unang kamada, panghuling kamada na pala ito para sa Hulala!
1: Ang iyong kapalaran, iyon ang malalaman sa Hulala!
2: Hulala! Uy, pero bago yan. Sige, anunsyo nga muna natin.
4: Oh, mamaya may sasabihin tayo kung alin yung mga napasok. Yes, pero ito na muna ang pangalawa at huling kamada ninyo, Hulala for today. Para sa mga Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius at Pisces.
2: Makinig at manginig. Oy, Libra! Libra, sinukuan na ng iba pero balak mo pasubukan talaga. Aba, Libra?
4: Sinukuan?
2: Pero sinubukan pa niya.
4: Sinubukan.
2: Sabi, Libra, matuto ka sa karanasan ng iba. Scorpio, maaari mong pagsisihan ang mga salitang iyong mabibitawan. Wow! Kaya naman, hindi lahat ng salitang sasagi sa isip mo ay dapat mong pakawalan.
4: Baka makasakit na ako, sabi ko sa iyo.
2: Mahirap yan. Baka kamadambaan.
4: Tama, bago ka na.
2: Bago ka bala. Sagittarius! Hindi ka mapagbibigyan sa iyong gusto, sabi ng mga tala. Pero kahit may chance kang magtaob ng lamesa, piliin mo pa rin kumalma para hindi ka mas makaabala. Diba? Capricorn, life is short para magpakain sa pressure dala ng trabaho. Subukan mo rin magsakit-sakitan leave para gumanda ang araw mo.
4: Wow. Sakit-sakitan acting of
2: School of acting. Sayang nga naman yan, diba? Aquarius.
4: Aquarius,
2: hindi ka raw muna papasok sa araw na ito. At Pisces, mamumula ang iyong uso hindi dahil sa matamis na halik na napupusuan mong tao, kundi dahil sa lamok na hihigupin ang iyong uso. Ang mahalaga, nahigup ka!
4: Galing. Buti nahigup siya ng lamok. Sabi, lamok na lang humigup, pinatay mo pa.
2: Totoo nga naman. At least, juicy ka pa, diba? At least naranasan mo sa buhay mo, diba, na nahihigup yung kailangan mahigup sa'yo. Pero ayan mga ka-vibes ha, ang kabuuan ng inyong mga kapalaran. Tandaan ang mga bituin na gabay lamang. Pero kung mapapahamak ka pa rin at mahihigup ka pa rin, aba hindi na po namin kasalanan yan. At ito kami ni DJ Joko Loco. Ako nung si DJ Mamma Mia. Kiss mo na lang. Sabagang!
4: Matindi pala yung yung habaga talaga pala yung matinding wagan. Kaya pala, mula doon hanggang dito, sobrang ulan. So, norte nga, mas lalo sa pala sa norte.
2: Totoo. Kaya naman nagsuspenda rin ng klase doon sa may bandang Pangasinan.
4: Bulacan.
2: Yan. At ilan pa pong lugar o mga bayan doon sa, kasi may iba-iba rin sila ng type ng suspension. May face-to-face lang yung suspension. Tapos sila yung alternative delivery mode. Pero yung iba naman, totally wala talaga. Yan. Kaya maiging batayan natin yung ating mga Facebook page po ng LGU natin para mas updated tayo. Pero di ba mayroong suspension ng klase?
4: Malaking yung i-check nyo yung tawag dito yung pages kasi ina-update doon ng mga LGU kung ano yung update kung ano yung mga kaganapan sa
2: yan.
4: Lugar nyo. Di ba? So, mas mabilis pa din yung page kaysa sa chismis
2: tama.
4: Yeah. So, ayan. Wala naman. August 3 due to Luis nga at saka habagat walang pasok nga. Yung nabanggit ni Mama Mia actually mga sa norte yun yung mga sa actually ito din sa iba-ibang may face to face sabi mo nga meron din mga naka-modular tower.
2: Oo, tama.
4: So yan, doon, mga Norte karamihan. Mm-hmm. Actually, meron din ditong ano, Infanta. Pero
2: ayan, bago yan.
4: Infanta, tas Lingayen. Ayan. Mm-hmm. Ayan, yung ano to, yung mga face-to-face din yung ano nila.
2: Uh-huh.
4: So, yun.
2: Sa Metro sa Norte, Manila ba? Wala pa rin?
4: Tinitingnan ko sa Maynila kung merong Maynila. Wala,
2: wala pa rin talaga. No?
4: Baka, sa, baka nag-update pa. Tingnan natin mamaya na konti. Balikan natin yan.
2: Abangan natin mamaya at babalikan natin yan. Kasi
4: balikan natin to. Huwag yung ex mo ha.
2: Gaganong ba? Eh kasi kanina marami na rin talaga nagko-comment ano sa mga walang pasok updates. Yung mga taga Manila o mga taga Metro Manila talagang abang na abang rin sila. Gawa nga ng hindi naman super lakas talaga yung ulana.
4: Pero
2: tuloy-tuloy kasi talaga siya. At ang pinangangambahan kasi ng mga ka-vibes natin dyan, paano kung bigla na namang bumaha?
4: Eh maganda din. Paano kung nakasakay ka tapos wala nang pasok?
2: Oo, oh, tsaka na nagsuspende.
4: Ano ba nakaayos? Kasi naamuta ka ng matinding ulan ba?
2: Nakaayos ka na. Hindi, ganun talaga kapalaran mo yun, ka-vibes pag ganun. Pero anyway, sayo, sabang tayo nag-aabang, tutok lamang at makinig ka na muna sa mga masasarap na tugtugan na at nakaka-good vibe na musika ha na dito sa ating himpilan. Syempre, dito pa rin yan sa inyong favorite mapagising ang programang
4: Good Morning!
2: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo kumakaripas ang tawa pero ang aura maariba si mama
4: kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, huwag mo lang haharutin. Joko Loco is my name, baby.
2: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang lupet na 92.3 FM
4: on Favorite Music Radio,
2: Kavibes sa Soundtrip. Ang oras!
4: Aras natin 5.53, perfect!
2: Para krope!
4: Tama!
2: Really?
1: Good vibes! Good morning!
0: Uy! Kachat niya! Ang lupet!

0: Uy, kinikilig! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio. Good vibes!
0: Ang lupet! Hey!

0: 92.3 FMR.
1: Favorite Music Radio.
0: Ka-vibes.
2: Ang lupet! Magbabayad ka na? Ang lupet!
0: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
2: Ang lupet!
0: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Dulit Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloho. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian, Love Me, Kathy G.
3: I can't cover up my feelings in the name of love.
0: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshi ng bayan, DJ Jaiho.
4: Yeah.
0: Awa ka ng mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
5: Grabe na to!
0: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR.

0: Naglalambing siya, oh. Ang lupet!
1: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka, ka-vibes.
2: Mismo!
1: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR, ka-vibes!
0: Ang lupet!
1: Mayroon kang ka-vibes sa soundtrip! 92.3 FMR! 92.3 FMR!
0: Ang lupet!

0: nigga Shirley.
1: Ang patuloy din yung pampagising DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dog-dog-dog-dog, tarikong people.
3: Perfect!
2: Perfect!
3: Mama!
2: Really?
3: Yes!
1: Good vibes! Good morning!
0: Ang lupet!
4: Good vibes!
2: Pilipinas!
0: Magandang umaga kahit na talaga naman maulan yung panahon.
2: Tama at nagmamadali ka, kumakaripas hindi lang ang tawa, diba? Kundi ang iyong pagtakbo sa kalsada.
0: Grabe naman yan, nagmamadali. Tama, o, masungit na yung panahon, masungit ka pa, doble-doble na.
2: Eh, siyempre kasi malilate na siya, kaya diba? Masungit na talaga siya. Kasi naman asang-asa si, ano, asang-asa ang ating ka-vibes, ano, na talagang ay siguro, ano pa, masususpend pa yung klase namin.
0: Ay.
2: O kaya naman na hindi matutuloy ang aming pasok, baka mag-work diba? From home na lang daw kami.
0: Umaasa.
2: Eh, kaya lang hindi.
0: Sayang naman.
2: Oh, sayang naman. Pero huwag ka mag-alala ka, vibes. Ito ang asahan mo. Talagang matutuwa at mag-good vibes ka dito. Garantisado.
0: Garantisado. Oo. Sigurado.
2: Tama. Kaya naman eh. Ito pa rin ang bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FM on.
0: Favorite music radio. Ka-vibes sa sound trip.
2: Kasama mo pa rin ang iyong favorite pambagising. Ang programa ang vibes.
0: Good morning!
2: I am with your one and only kulit tandem sa umaga. Ang mama mo kumakaripas sa tawa pero ang aura maaariba si mama Mia.
0: Kasama na ng DJ na pwede mo kulitin, pwede mo kurutin. Wag mo lang arutin. Joko Loco is my name, baby.
2: At ito na nga ka vibes, ano, ang pinakaabangan na segment ng sambayan ng Pilipino. Wow! Ang buksan sa agahan. Mamasukin na yan.
0: Buksan sa agahan. Grabe naman yung buksan na to. Parang alam mo yung mabilisan na gawa.
2: Tama.
0: Kasi nga ano, tawag dito, kailangan syempre dapat kahit papano masagot natin yung pinadala.
2: Tama, diba? 6:15 na nag-uusap pa rin kami kung ano.
0: Ano yung ano, ay, ito,
2: kung sinong kusinong nagpadala ang siyang pipiliin namin.
0: Kasi marami yung nagpadala. Tapos ang napili namin, si paring Arman.
2: Si Arman na naman.
0: Oo, ngayon si Arman, ang tanong niya sa amin, sa puksaan, sabi niya, Joko and Mama Mia, ngayong puksaan, aalmahan o babayaran?
2: Kaya napili namin to kasi parang napapanahon na pag-usapan ang kanyang katanungan. Abay, biruin mo sa mga, sa panahon na ito na nagtataasan ng mga dapat, hindi naman dapat magtaasan.
0: Diba?
2: Parang nakaka-relate tayo dyan.
0: Kaya nga ginawa ko yung dalawa na yan.
2: Talaga ba?
0: Inalmahan ko tapos binayaran ko
2: din. Binayaran mo? Parehas tayo. Binayaran ko muna saka ako umalma.
0: Ay, binayaran mo muna. Saka umalma muna ako magano.
2: Kasi wala naman tayo magagawa, hindi ba? Pero ito na nga mga ka-vibes, ano? Abay, anong pipiliin mo dito, Joko Loco? Nawili kasi ano? Si Arman, di ba?
0: Okay, siguro sa akin, pipiliin ko na lang, ano, Alma na lang, aalmahan.
2: Almahan.
0: Oh, kasi si Alma kasi. Ay, si Alma.
2: Ay, si Alma. Si Aida pala yun. Si Alma.
0: Aalmahan na lang. Aalmahan. So, mapupunta sa iyo yung
2: babayaran. Masakit man isipin, pero yan ang realidad talaga. Kailangan bayaran. Sige, bayaran. Tapos ikaw aalmahan.
0: Akala mo babayaran o tatakbuhan?
2: Kung ako yan, pabilisan na lang tayo tumakbo, ha? Sinasabi ko sa inyo. Kaya ko mag 40 meter sprint sa loob ng 5 segundo.
0: Grabe, bilis na.
2: Sagaan ng katawan kong ito. Pero sige, puksay na natin.
0: Puksay na natin at palawanag natin mamaya. So ito na, give me some big DJ Mamma Mia.
2: Pagpasensyaan nyo na ka-vibes kung anong maihahain namin
0: totoo,
2: sa inyo.
0: Totoo, kung paano ito matatapos.

type pa ako ng type dito. Nahahabol pa. Iyahabol ko pa ba? Pero sige, bibira ka na. Oh yeah. In a three. In a two. In a 3, 2, 1, let's go. Magandang umaga, arma ng kalookan. Mukhang nawili ka kaya may tanong ka na naman. Pero ngayon pag-uusapan, bisang nagtataasan. Babayaran.

0: iniisip ka muna.
1: Na, eh.
0: Wala na maisip.
1: Break it down, yo!
0: No, break it down, yo!
1: Talaga naman, di ba? Sino ba naman ang hindi aaray?
0: Oo, grabe yung ano kasi ngayon yung pangyayari. Parang sunod-sunod na mga, alam mo, mga pagtaas ng presyo.
1: Oo.
0: Sobrang apektado tayong lahat.
1: Correct. Diba? So, wala na bang pag-asa na bumaba pa? Di ba? Wala na ba talagang magagawa?
0: Kung wala na pag-asa na bumaba pa, ano kayang pwede magiging solusyon?
1: Oo, oh, oh, yun
0: dapat
1: na lang
0: talaga. Oo,
1: oh, oh, di ba? Sana, yan naman ang inaasam
0: kailan
1: natin.
0: Kailan kayo magkakaisa yung lahat na...
1: Oo, oh, pero sige, bakit nga muna talaga natin na... bakit nga ba natin napili itong ano na to? Alam mo, parehas lang naman natin gagawin to, eh, di ba? Kasi wala tayo no choice.
0: Well, karapatan natin umalma, pero syempre, karapatan din natin na magbayad sa mga ganyan.
1: Tungkulin natin na magbayad. Pero sige, bakit mo aalmahan?
0: Aalmahan mo minsan kasi pagka talagang taliwas na sa ano yun, yung hindi na talaga naayon naman yung mga gano'n. Maaalma ka.
1: Talaga.
0: Well, normal yun na reaction pag umalma o na... yun nga, umalma kasi isang bagay na ganyan. Kasi ano yun eh, parang karapatan mo naman yun eh.
1: Tama, tama.
0: O diba? Tapos sabi ko nga, karapatan mo yan, pero karapatan mo din, gawin pa din.
1: Tama.
0: Yung obligasyon mo. Mm-hmm. Diba?
1: Tungkulin mo pa rin na magbayad. Kaya naman na, ayan, babayaran pa nga rin.
0: Diba?
1: Kaya ito, pinili ko, sige, babayaran na lang. Kasi parang nga, ano naman yan, diba? Sige, aalma ka. Pero kahit anong mangyari, kailangan mo pa rin siyang bayaran. Sa kanila ididil yung problemang inihain mo, yung request mo, o kaya naman yung petisyon. Kasi kung ikaw nga naman ay hindi ka rin na, may record ka na hindi ka good payer, di ba? Or may record ka na ganito pala yung tawag dito, yung transaction history ninyo ano, dito sa aming himpilan, diba? Sabihin nila. Abay, syempre, parang doon din nila ibabase, miss. Pero hindi pa rin kasi talaga eh. Parang kung tama, kung ito lang naman yung kinonsumo mo, bakit naman
0: talaga,
1: ganun nilalabas sabihin
0: talaga,
1: mo?
0: No? Oo, di, aalma na lang ako kasi ang ganda niya ako ni Alma.
1: Ano, si Alma talaga.
0: Si Alma
1: pero ito nga eh, may nag-viral pa nga na isang
0: ano
1: post
0: ba?
1: Ngayon, ano, hindi pa siya nakakalipat sa kanyang bagong tahanan. Oh. Abay, binayaran pa lang niya ay move-in fee. Kakabayad pa lang niya. Ibig sabihin, kung nagbayad ka ng move-in fee, hindi pa po talaga totally na uukupa ito nga isang lote o isang property na ito. At nakababa ang breaker. So, syempre, iasahan mo, wala talagang maisisingil doon, di ba? At wala namang ma-generate.
0: Oh, kasi nakababa yung breaker.
1: Nakababa
0: eh. Paano ko consume mo yun?
1: Ang lupit naman nun. Ano yun? Yung mga multong hinahunted ni, ginogosant ni DJ Joko Loco, nagpunta doon, inangat yung breaker.
0: Inangat yung breaker.
1: At ang malupit niya na 131 pesos ang kanyang babayaran kahit wala pa man nag-uukupa doon sa lugar na yun.
0: Ay, maliit na, pero hindi yun ang punto. Yung punto doon, bakit nangyari yun?
1: O, bakit nangyari? Anong nangyayari? Bakit parang nga, wala naman talaga palang kumukonsumo sa lugar na yun, pero bakit may binabayaran?
0: Doon papasok yung magtataka, aalma ka, paano nangyari ito? Yung parang, paano talaga? Pwede ba masagot? Sabi natin mababa yung halaga pero yung
1: kaya huwag kang magugulat dahil makakasama natin at makakausap sa kabilang dinya.
0: Para ipaliwanag, andito po yung mga multo ng kahapon.
1: At nakakaano pa diyan ano, 'di ba mga ka-vibes? Kasi may mga maliliit talaga na tayo na yung sa mga ka-vibes natin, maliliit lang din naman ang kanilang kinikita pero wala silang no choice kundi bayaran kung ano yung mga numero na nandun sa bills nila kahit na alam naman talaga nila na alam mo hindi naman siguro walang alam yung mga ka-vibes natin na para maisip nila na, talaga, ganito pala yung nakonsumo ko. Sige, babayaran ko na lang. Pero hindi talaga di ba?
0: Nakita mo naman, sinabi ko naman sa'yo yung bills ng iba na talaga namang ano, talagang gulat sila. Na ganito yung ano, yung bakit ganito yung ano namin. So,
1: ano syempre, po, may pavilion
0: wala
1: ba
0: naman tayo pating option kung hindi natin babayaran sa tayo ano ng kuryente, di ba? So, parang ganun lang, di ba yun? So, aalma.
1: Ayan pero, ka naman si Kiko!
0: Ano ba? Pre, ano, aalma ka ba o babayaran mo?
1: Aalma ka, babayaran mo yung bill mo.
2: Aalma,
1: ay, diba? Gusto, may kakampi
0: kasi para aalma talaga. Wala. Kami mga ano kasi, yung mga nag-provide na kailangan, di ba, pagkaasyahin yung mga kinikita.
1: Totoo.
0: Talaga aalma ka.
1: At saka alam nyo kasi,
0: kasi pre, boy, si Alma kasi maganda.
1: Sila.
0: Maganda siya. Tapos yung vital statistic ni Alma, ano, kaya sabi ko, Alma. Aulo si Kiko.
1: Kasi kapag hindi tayo... Kasi di ba parang ang turo sa atin, huwag kayong masyadong nagre-reklamo. Pero parang sa atin lang naman, di ba? Kung hindi tayo aalma, kung hindi tayo aalma, di ba? Parang kawawa rin tayo. Pero may mga pagkakataon, sabi nga nila, may mga tamang pagkakataon na para sa tamang pag-alma, sa tamang pagre-reklamo, di ba?
0: Tsaka lulugar mo din kung dapat ba yung pag-alma mo na ayon ba, baka basta ka lang umalma, di ba?
1: Oo, yun lang din naman. Yan na ba? Walang yaka talaga.
0: So ayan, ikaw, ano ba yung ano mo? Sagot ka vibes dito sa aming puksaan na to. Totoo. Well, kung meron kang ano, pwede mo i-comment dito para kahit paano ano mo yung kasi karapatan mo yan, di ba?
1: Correct. At saka kasi di ba minsan pag hinahayaan lang na mangyari, baka isipin okay lang pala sila na abusuhin, di ba? Pag hindi ka nagsasalita, edi pare-parehas tayong matatama.
0: Pero may singit ko na din, Mama Mia, kasi ayun sa ano, sa ERC.
1: Ayan,
0: ang ano daw yung 9.5 billion daw, isusoli naman daw sa consumer daw yun.
1: Marirefund.
0: At least, siguro, siyempre, babawas na lang yan sa bills mo. So, makakatulong to.
1: Totoo naman. Diba? Makakatulong kahit pa paano. Ang hindi ko lang magustuhan na tanong, ano, na sino daw mag-shoulder ng system loss? Aba, malay ko!
0: Ay, ba't kami? Tinatanong.
1: Sige, kami na lang ni DJ Joko Loco.
0: Sige, ate tayo, Mama Mia.
1: Sabihin na lang natin kay, ano, sa ating, sa payroll, ano, pakidiretso na nga lang ho doon para, ano, nakakahiya naman ho kasi, ano, sa kanina na lang sahod natin.
0: Ayun, mabanggit ko lang yung dati kasi yung systems loss, wala talaga. Na hindi na.
1: Wala ngayon, talaga
0: dahil,
1: yan.
0: Ano, nadidistribute na sa lahat. Pero ang ano din, sana mahuli yung mga ano, para hindi din ano.
1: Talagang diba? Nga. Eh, di ba, ayan nga, nabanggit
0: yun. Mamamiya.
1: Nabanggit yun sa ano eh, di ba, sa zona ni Pangulo na talagang dapat matanggal na yung system loss na yan. Ayan ang aabangan talaga natin. Pero dahil nga lumabas yung balita na yan, baka yan nagkaka-action na rin talaga.
0: Ginagawa na ng paraan. Ganto na lang, bibigyan kita ng tips sana.
1: Talaga ba? Ano yan?
0: Ganto, magja-jumper ka, tapos ituturo kita. May pabuya yun, tapos hahatian kita.
1: Uy, naka-live ka, DJ Joko Loco.
0: Pag pala, ikaw na... pala tayo.
1: Ay, natimbog ka ng meral ko, sinasabi ko sa'yo.
0: Uy, siya ba yun? Pagkakakitaan na. Hindi, ito, ang ano dito, kasi magandang ano to, kasi isusoli sa ano... consumer yung 9.5 billion.
1: At saka wala tayong...
0: Paano yun mamamonitor?
1: Oo, yan. Yan ang paano mamamonitor.
0: Well, sa ERC naman siguro yan.
1: Tama, diba?
0: So, bahala na din abangan yung natin Energy kung Regulatory Commission.
1: Totoo. Abangan natin kung magkakaroon ng katuparan yan. Kapag hindi, malalaman din ng taong bayan yan dahil marami po ang magre-react yan sa social media, mga ka-vibes.
0: Yun ang kagandaan ng social media din ngayon.
1: Oo, talagang...
0: Pag ginagamit mo din sa tama.
1: Oo, nakakalampag. Nakakalampag ang dapat makalampag.
0: Tama.
1: Yan ang dapat nating ayan na, agapan na, at dapat natutukan.
0: Oo, kaya ang gagawin mo lang talaga, maging ano ka, basta ang... magbayad ka na obligasyon mo bilang isang mamamayan na matino. Sabi nga ni Mama Mia,
1: Tama, di ba?
0: Gano'n lang din naman yun.
1: Tungkulin mo yan. Oo. Kasi syempre...
0: Sumunod kung, bago sumuway.
1: Tama, tama. At saka magbayad muna bago umalma.
0: Tama.
1: Para malinis pa rin ang ating transaction history, ang ating record, di ba? Para hindi naman tayo mapulaan din bilang isang consumer.
0: Tama. Kaya naman, comment down below.
1: Kung saan banda ng katawan below. Mo nag-iinit dahil sa usapan natin na ito. Mag-comment na kayo sa ating Facebook Live at sa ating YouTube Live dahil live na live nga tayo dyan ngayon. Di ba? Siyempre, saan pa ba?
0: Recorded pala ka, no?
1: Kaya naman ito, basahin natin yung isa sa mga kasagutan ng mga ka-vibes natin. Ano? May mga hirit din sila.
0: May mga hirit sila?
1: Gusto ko mabasa to kung gaano kainit yung ulo nila. Ito si Coach Everyday, good morning daw and more power. Talaga sana more power para hindi tayo maubusan ng kuryente. Ito naman si Eduardo Villata, good morning daw sa atin. Si Collector, pagdating sa mga gas at kuryente, wala na tayong magagawa sa magagawa, kaya babayaran na lang yan. Pero pag sa umaga ang kaysaya, libre yan sa kuletan.
0: Ay, yan naman talaga, yan. Iba ka talaga.
1: Iba ka Collector.
0: Abir.
1: Oo. Ito naman, si Jean Mopo, syempre, aalma sa next utang, babayaran ang natirang utang. So, iba naman to sa kanya. Pero ito, si William Mortel, aalma, pero parehas talaga binabayaran yan. Si Coach Everyday, babayaran. Si Nino Abel Gas, may pandesal na ba dyan? Bibili ako. Ay! Uy, be!
0: Wala, pre. Dala ka.
1: Dala ka,
0: Ernesto. Sumagot, no?
1: Ito naman.
0: Dala yung basa mo.
1: Ay, Nino Abel Gas, hindi ako abogado. Oo. At si, si Nino Abel Gas, system loss pag gutom kayo. Ha? Breakfast na. Ano raw?
0: Gutom yan.
1: Oo. Oy, siya mga ka-vibes, maraming salamat. Oy, ito si Louie Basco, may hindi siya papatalo. Ay? Sabi ni Louie Basco, oo nga, ba't ba tayo nagbabayad ng system loss na yan kung di naman ginagamit ang aircon araw-araw?
0: Hindi, iba naman ang system loss yung ano, yung mga...
1: Yun nga, yung hindi naman natin kinukonsumo yun sa mga jumper ho nang gagaling yun, mga ka-vibes. Diretsoy na natin.
0: Oo, diretsoy na natin.
1: Oo, ayan ha mga ka-vibes. Sige, maraming salamat sa inyong pagsagot. At kung nabiti kayo sa ating puksana, may hanggang alas 8 pa tayo.
0: Kaya... Ay, alas 8 ba? Marami pa palang oras sa pagkasamahan.
1: Ano mo mababayaran yung system loss? Kung buhuli ka agad. Kaya magduto ko lang mga ka-vibes. Ay, hanggang alas 8 pa tayo nag-umaga. Siyempre, ito pa rin yan sa inyong favorite pampagising. Ang programang
0: Good morning!
1: At ito pa rin ang inyong one and only kulitande. Ang mamamamo kumakaripa sa tawa pero ang araw maaripa si mamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamamam niya.
0: Kasama rin ang DJ na para mong kulitin, para mong kurutin. Huwag mo lang ha-ha-rutin. Yo, ala ko sa mga
1: name. Baby, ang dalang sa bet na bet kasi ang lupet na 92.3 FMR.
0: Our favorite music radio.
1: Come the vibes, the sound trip. Ang oras.
0: 6:53. Perfect.
1: Bankrupt.
0: Tama.
1: Really?
2: Good vibes. Good morning.
3: Uy, nakangiti siya. Ang lupet!

0: pangiti-ngiti lang ah.
1: Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 6:57. Ang lupet!
2: 92.3 FMR. FMR. Favorite music radio. Vibes.
1: Ang lupet!
3: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Xanthan Plus Gold araw-araw.
4: Xanthan Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Xanthan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: 92.3 FMR.
5: Favorite music radio.
2: Ka-vibes.
1: Ang lupet!
2: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
1: Ang lupet!
2: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopoloco. Alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na favorite vibe. Kasama si DJ Kiko Kalikot at DJ Main. Alas 8 ng umaga. Ang love nyo, nakakwentuhan sa pananghalian. Love me, Kathy G.
6: I can't cover up my feelings in the name of love.
2: Love me, Kathy G. Alas 12 ng tanghali. 3 PM, tuloy ang pagninging ng Home of the Stars. Banana Crew. Kasama ang beshe ng bayan, DJ Jaiho.
7: Yeah.
2: Hawakan ang mikropono dahil gabi-gabi na tayong magkakan.
8: Grabe na to!
2: Tahan! I Give a Night with DJ Ivy, 6 PM. At ang bago mong pupusuan na usapan, gabi-gabi, Heart Speaks with DJ Alex. Heart Speaks, 9 PM. Yan ang sound trip na uuga sa inyo mula Lunes hanggang Biyernes sa 92.3 FMR. Ka-vibes sa sound trip!
1: Ang

0: Shirley.
1: DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Good vibes,
1: good morning.

0: Ay! Ano?
1: Gusto mo ba? Ba? Gusto mo na ba? Gusto mo na ba? Nalagoso na. Ano raw? Pero eto na nga mga kabayo. Siyempre kasama niyo parehan. Ang inyong favorite pampagising ang programang Good Vibes.
0: Good morning!
1: At sagutin na natin at basahin ang ilan sa mga hirit ng ating mga kabayos pagdating sa ating dugtungan. Kaya naman eto na. Ang
0: dugtong-dugtong kitong-kitong.
1: Iwa ko sa lagarong. Wala ka na sa chepo. Pero ayan na.
0: Dugtungan mo ka, boys. Paborito kong kainin ang...
1: Anong paborito mo kainin, DJ Joakalok?
0: Paborito kong kainin... Alam, sasabihin ko...
1: Talaga. Pwede naman.
0: Ah, sige. Oh. Paborito kong ano... letter ano... K.
1: Letter K?
0: Oo.
1: Oh my goodness gracious.
0: Ano siya?
1: Tagalog ba to?
0: Tagalog.
1: Talaga? K? Ano yan? Kesong puti?
0: Kuchinta.
1: Ah, kuchinta.
0: Yung may ano pa, nyug-nyug na.
1: Ah, okay. Sa akin naman, paborito kong kainin ang...
0: Ano? Pie.
1: Ang tea.
0: Ano? Ayun ba
1: din? Tinola. Lalo ngayon.
0: Kala ko yung chorizo na binibenta sa ano.
1: Hindi. Lalo ngayon na malamig ang panahon.
0: Chorizo letter T.
1: At napaka-healthy kaya ng tinola, di ba? Oh. Para pag naisip mo na, gusto ko ng tinola.
0: Ay, iba talaga.
1: It's giving masabaw. It's giving healthiest food. It's giving nutritious diet.
0: Wow, naman talaga.
1: Sobra talaga yung...
0: Lalo ngayon maulan-ulan, mamamiya, sakto yan.
1: Masabaw, tapos maraming malunggay.
0: Oo.
1: Diba?
0: Mayroon malunggay?
1: Oo, malunggay.
0: Sabay, pag wala kang down ng sili, so malunggay.
1: Yan, down ng sili. At saka napaka-rare ng down ng sili dito sa atin sa Maynila. Ha, sa
0: ay, ang dami kaya doon. Ay, ano dami ba? Kaya doon.
1: Oo, kasi sa...
0: Meron kasi nakabalot na yun.
1: Talaga ba?
0: Hindi mo kasi hinahanap pag bumibili ka siguro.
1: Hindi naman lang kasi ako namamalengke, tatay ko namamalengke.
0: Eh, meron yung
1: pagkano. So, kasalanan ko na naman. Sige, kasalanan ko. Gusto ko lang naman kumain ng tinola, di ba? Pero eto na nga, basahin natin yung ilan sa mga hirit ng ka-vibes natin. Dahil sumagot na si Mary Ann Adrias Buiza. Ang favorite,
0: Buisa ka din.
1: Oo, Buisa ka pala eh. Ang favorite kong kainin, tokwa. Kahit araw-araw. Anak ng tokwa pa ng pala to si Mary. Ano to? Mary Ann. Sabi niya, kahit araw-arawin, hindi magsasawa.
0: Healthy yun, tokwa ha.
1: Tama. Ito naman si Sari Lerma, chicken. Kahit, chicken, kahit anong luto ng chicken, paborito ko. Nga naman.
0: Oy, pamamaya si Pamela.
1: Si Pamela?
0: Sabi ni Pamela.
1: Oh, sige.
0: Ang paboritong kainin ng asawa ko ay ang ano...
1: Ano yan?
0: Cooking ng nanay niya.
1: Oh. Yung niluto ng nanay niya.
0: Oo.
1: Cooking ng kanyang ina. O nga naman.
0: Oh, diba?
1: Sino ba naman kasi ang tatanggi sa luto ng ating mga kananayan, ng ating mga ina? Dahil iba talaga ang lutong bahay. Luto ng ating mga ina. Oo, ayan naman. Saluto tayo sa lahat ng mga inang mapagluto.
0: Oo.
1: Ilang inang hindi takot maghain.
0: Kaya naman, kung ina ka, tawag dito, saluto ka.
1: Wala kakwenta-kwenta ko sa itong ate.
0: Ito na lang. Babasahin ko na lang. Dito, paborito ko kainin ang luto ng nanay ko, sabi ni Erica. Erica Apino. Di ko alam kung si Erica Liwata o si Erica.
1: Si Ernesto umihirit. Favorite niya raw kainin yung cooking ng kanyang ina.
0: Magaling kasi magluto yung nanay ni Ernesto.
1: Lahat talaga ng nanay magagaling magluto. Kahit masabihin mo na hindi yan pasok sa panlasa ng iba, pero pasok naman sa panlasa ng kanyang asawa. Okay.
0: Kahit hindi pasok sa panlasa mo, patay kapag di ka kumain sa nanay. Kaya kakain ang bata ko.
1: Oo, diba? Eh kung pasok naman sa kanyang asawa, okay lang yun.
0: Pero ito, pasok daw.
1: Hindi yung panlasa.
0: Kaya
1: kumusta ka na yung
0: panlasa?
1: Saan napapunta to?
0: Hindi, ano ba?
1: Chenzen Rosie, paborito kong kainin ang munggo na gulay kasi ang sarap.
0: Wow, munggo.
1: Munggo. Hindi ka kaya anuhin yan. Masakit talaga yan. Ito naman si, ano to? Si Christine de Guzman, paborito kong kainin ang lugaw. Uy, masarap yan.
0: Ay, lalo ngayon din. Sabi nga, pagkanto yung panahon na parang ano, yung pupulputan ka na katamaran.
1: Koreka. Kung hindi lugaw, sopa. Diba? Parang ang first instinct ng mga tao ngayon hindi mag-evacuate at maghanda tuwing babaha o kaya uulan eh, diba? Sabi, umuulan pala ngayon, sige magsopas tayo. Diba? Parang ganun eh.
0: Babasahin ko sana mamamaya dito yung sagot ni Erlyn, pero wag na lang pala.
1: Oo, kasi baka mapasara tayo, ano? Mahirap na, damay-damay pa to.
0: Damay-damay pa.
1: Kaya talaga ayusin yung mga sagot nyo, parang gusto nyo kami maglaho sa air eh.
0: Sana sa'yo Erlyn Trajano. Trajano ka pala.
1: Misa pa naman hindi ko nire-review yung sagot, basta nakita ko lang. Sagot na sagot mo nga ka-vibes ha. Basta yung wholesome lang tayo dito ha. Oo, huwag nyo kaming pinapahamak, sinasabi ko sa inyo. Eto na nga, magbabalik pa rin ang inyong favorite pabagising ang programa.

0: advice.
1: Good morning!
0: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo ko baka ripa sa tawa pero ang aroma arriba si mama Mia!
1: At kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kurutin, wag mo lang routine. Joko Loco is my name, baby!
0: Dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Bet ang 92.3 FMR!
1: Favorite music radio vibes
0: sa sound trip! Ang oras!
1: 722, perfect!
0: Para-crop
1: tama!
0: Really?
2: good vibes! Good morning!
3: Next, pawis na pawis ha! Ang lupet!

0: Sahod niya na! Ang lupet! Ang oras sa FM Radio 7:26. Ang lupet!
1: 92.3 FMR.
2: FMR. Favorite music radio.
1: Good vibes!
0: Ang lupet!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS 92.3 FMR.
3: Favorite music radio.
2: The vibes.
4: Ang lupet.
2: Ang buhay parang roller coaster. Minsan mainit at minsan malamig. Ang panahong El Nino ay ang tagtuyot at pagtaas ng heat index. At ang panahon naman ng La Nina ay walang tigil na pag-ulan. Kaya sa kahit anong sitwasyon, dapat ready ka. Ka-vibes!
4: Mismo!
2: Magbaon palagi ng payong, panyo at tubig. At huwag kalimutang mag-weather vibe check bago umalis ng bahay. Paalala ng 92.3 FMR. Ka-vibes!

0: mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.
1: Mahal!

0: like a Shirley.
1: Kasama ang paborito niyong pampapagising, DJ Mamma Mia at Joko Loco.
2: Dogtong, dogtong, takitong, people.
3: Perfect!
4: Perfect!
3: Mama!
4: Really?
3: Really?
4: Yes!
1: Good vibes, good morning!
3: Yeah! Ang lupet!
5: Kabayan!
0: Ayun, ganun abilis talaga. Ganun kabilis.
4: Grabe naman. Dami na namang walang pasok.
0: Wala nang pasok. Oo.
4: Uy, medyo dumadami po yung mga listahan ng mga lugar na nagdedeklara na po ng suspension ng klase. Abay, mag-check-check din po kayo sa mga LGU ninyo, mga ka-vibes. Ano kung maulan po sa
0: mga
4: paligid ninyo?
0: Mga Facebook page na mga barangay nyo ng mga
4: kasi LGU kanina, ano eh, bandang norte pa yung nai-anunsyo natin kanina. Ano? Pero ayan na, medyo lumalakas na naman yung ulan. Kaya ingat-ingat lang.
0: Walang tigil na tuloy-tuloy kanina.
4: Walang tigil lang.
0: Kapag ka nag-yellow, Mamma Mia.
4: Pa-request lang po nito, Kitchen Adal medley.
0: Kitchen Adal.
4: Monday na Monday. Pero ito ha.
0: At air supply din na medley din.
4: Ay, ito po. I-shoutout lang natin ang ilan sa mga ka-vibes natin na nag-comment dito sa ating dugtungan. Hindi man naman na namin... hotdog.
0: Ano?
4: Hindi man namin mabasa na ang inyong mga kasagutan. Pero just remember, wherever you are, we are there and you are in our thoughts.
0: Tama. Nasa puso namin kayo.
4: Tama.
0: Yung mga ganun rin niya.
4: Ito si Ronella Espina, Ate Maya de Guzman Ponce, Erica Apino, si Joel Jason Di Harkio, Arlene Aspiras Aquitania, Gerard Michiano, Erlin Trajano, si Shenzhen Rosie, Dennis Fernandez, Sari Lerma, Mary Ann Adrias Buiza, and Nay Emi Hernandez.
0: Ayun, magandang umaga. And syempre kay Ate Ami, kanina nadadaanan ko, nagbubukas ng bakery nila.
4: Taran.
0: Just sa General Trias sa Pasong Kawayan. Magandang umaga sa mga pandesal nyo dyan.
4: Uy, pero ayan yung nakakatuwa, di ba, sa mga ka-vibes natin na negosyante, di ba? Kahit maliliit ang kanilang mga negosyo, umulan o umaraw, talaga namang tuloy-tuloy ang pagbubukas at pagtitinda.
0: Diba? Oo, di ba? Dahil nga sa pagtitinda, isasegue na natin na happy birthday kay DJ Kim Turba.
4: Ay, oo, happy birthday, Sisi
0: birthday,
4: ko!
0: Happy birthday, Kim! Happy birthday!
4: Ngayon talaga yon, August 3 talaga si DJ Kim Turba, mga
0: birthday
4: ka-vibes.
0: Birthday ni Kim, so 47 na po si Kim Turba.
4: Hindi.
0: Pinatanda.
4: Bata pa yun.
0: Bata ko, 23.
4: Oo, mas bata sa akin yun.
0: Oo.
4: Uy, happy birthday sa'yo, Sisi ko, DJ Kim Turba, Daniel Ano?
0: Yeah. Daniel happy birthday. Sa mga nagbe-birthday ngayon, hindi mag-birthday kayo. Happy birthday.
4: Asana yung dumabi pa ang inyong mga taon.
0: Oo.
4: Na kayo na yung mananalangin ng Lord. Kunin mo na ako.
0: Wow.
4: Maraming salamat sa inyo mga ka-vibes. Happy birthday, DJ Kim Churva.
1: Happy birthday!
4: At maraming salamat ka-vibes sa inyong pagtutok. Magmula pa makaninang alas 4 na kahit malakas ang pagbuhos ng ulan, ay nakatutok pa rin at nakapihit ang inyong mga radyo sa aming himpilan. Kaya naman, natutok lang dahil susunod na rin ang inyong favorite na vitamina sa umaga. Favorite vibe kasama si DJ Kiko Kaliko.
0: At si DJ May.
4: Alas 8 ng umaga hanggang alas 12 po yan ang tanghali, ha? Kaya wala nang lipatan, walang iwanan, walang tulugan.
0: Walang tulugan? Ibig sabihin, wala nang lipatan dahil wala na kayong rason para paglipat pa ng
4: tama,
0: staff yun.
4: Tama, tama. Dito lang kayo sa amin. Kanino ko lang?
0: Dito ka lang, dito ka lang, dito ka lang. Amin ka lang.
4: Kaya naman bukas ulit, pagpatak ng alas 4 na madaling araw hanggang alas 8 ng umaga, kami ang inyong makakasama, ang inyong favorite pambagising, ang programang
0: Good Morning!
4: With your one and only kulit tandem sa umaga, ang mama mo ko makaripas ng tama, pero ang araw maariba si mama mo.
0: Kasama na ng DJ na pwede mong kulitin, pwede mong kulitin, huwag mo lang haharutin na Joko Loco is my name, baby.
4: Baby, dito lang yan sa Bet na Bet kasi ang Lupeta 92.3 FMR.
0: Favorite music radio,
4: ka-vibes sa soundtrip. Ang oras.
0: 7.52, perfect.
4: Ay, grabe.
0: Tama.
4: Really?
0: Yeah.
6: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
1: Good vibes. Good morning.
3: Uutang ka na naman? Ang lupet!

0: Uy, wow! Work from home siya! Ang lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio Kabibes!
0: Ang lupet!
2: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up!
2: Wait.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS 92.3 FMR.
4: Favorite music radio.
3: Good vibes.
5: Ang lupet!
6: Ito ang mga maiinit na balita na dapat niyong putukan. Ito ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FMR Newsbreak. Handa umanong harapin ni dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez ang sinasagawang preliminary investigation ng Office of the Ombudsman kaugnay ng umanong irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Attorney Fajardo, abogado ni Romualdez, sasagurin nito ang lahat ng paratang habang umaasa sa isang patas at makatarungang proseso. Tiniyak din ng abogado na walang balak umanong umalis ng bansa si Romualdez at nagpapatuloy ito sa pagganap ng kanyang tungkulin bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Muling igniit ng kampo ni Romualdez na walang ebidensyang nag-uugnay sa kanya sa sinasabing anomalya sa mga flood control projects. At dagdag pa ni Fajardo, wala rin umanong naging partisipasyon si Romualdez sa pagbuo ng 2025 national budget maliban sa paglagda rito at wala rin itong kinalaman sa pagpapatupad ng mga proyekto. Binastyon din ng abogado ang kredibilidad ng mga testigong tinatawag na Maleta Boys na sinasabing naharap na rin sa kasong perjury, kaya giit niya hindi dapat pagbatayan o pagbatayan ang kanilang mga pahayag.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa iba pa mga balita, naniniwala si Labor Secretary Francis Tolentino na mananatiling balido ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila sa kabila ng temporary restraining order na inilabas ng Pasig Regional Trial Court. Inihayag ito ni Tolentino na nakasaad sa konstitusyon ang ganap na pagprotekta sa mga manggagawa, kaya umaasa siyang papaboran na hukuman ang batas. Binigyang diin din niya na dapat pa rin ibayad ng mga employer ang mga aumentong nakuha na ng mga manggagawa bago pa ipatupad ang TRO. Nanawagan din ang kalihim ng kalmado habang tiniyak na magpapatuloy ang pamahalaan sa pangangalaga sa kapakanan ng mga manggagawa at nakatakdang dinggin na hukuman ang kaso ngayong Lunes, August 3.
3: FMR Newsbreak.
7: Samantala, sa ating panguling balita, papasok na sa susunod na yugto ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa pagharap ng mga testigo mula sa Commission on Audit o COA. Ayon kay Tingog Party List Representative Jude Asidre, ipaliliwanag ng mga COA officials kung paano sinuri ang paggamit at pagliliquidate ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education at kung naaayon ito sa mga umiiral na alituntunin. Inaasahan ding tatalakayin ng mga testigo ang mga natuklasan ng COA kabilang ang pagpapasauli ng bahagi ng confidential funds at ang mga umano'y irregularidad sa mga dokumentong isinumite sa pagliquidate ng pondo.
3: FMR Newsbreak.
7: At iyan mga ka-vibes ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FMR Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden. Magandang umaga.
3: Inyong narinig ang FMR Newsbreak. FMR Newsbreak.
8: Ito na ang sound trip na uuga sa inyo.
5: Ang lupet!
8: Mula Lunes hanggang Biyernes. Wow! Tuloy-tuloy ang good vibes. Good morning! Wow! Kasama ang Duli Tandem, DJ Mama Mia at DJ Jopo Loco, alas 4 ng umaga. Susundan ng bagong bihis na Favorite Vibe.